0: command center ni Cap Jackie Villapuerte. Nag-invest talaga po siya sa CCTV footage. And napaka-highly definition kan sa iyang model kang ano bako CCTV.
1: Itong, bako itong hali sa Shopee.
2: Ay, sorry. Ito, itong pag nag-uran partner, blurred na lang.
1: Sorry, sorry.
2: Bako itong online.
0: Bako po, nahiling ko, ano, magayon po siya kasi nag-try kami ng kilingon talaga. Hiling na maray, ma-identify mo talaga kung si isa yung tao na ano, di siya blurred araw kang iba. High definition nga talaga. Pinaggastusan talaga.
2: Di ba, mama, no, last, no, to, last week, nag-post nga si Cap Jackie duman sa mga taga, ito mga hobbyists na nagpasaway duman sa may likodan nindo, sa may grandstand.
0: Yes.
2: Oh, so, iyan, ma'am, arog ka yan. Siyempre, nag-invest nga si ang barangay kang Peña Francia. Sa iling do sa PNP, nakulaon din yung tabang kung ang mga area na sakop kang police station, arog na kayo ka, ano to, ka-aggressive to invest pag-abot sa mga CCTV camera for monitoring.
0: Yes po. Nakulaon po talagang tabang kasi enot na enot, sa muya, sa part me, madali yun na lang ma-identify, magre-review lang kang CCTV, pagka-identify ta na itong taong ito, yung mananggad talaga. So, madali lang ang pag-follow up.
2: Okay.
0: And saro pa po yung naging proyekto ni Cap Jackie, naging inspiration sa mga kataraid na barangay. Katulad nga ni po ni Cap Lontok, na kataid niya lang. Sabi niya sa kuya, kang nag-courtesy call po ako, sabi niya, gusto ko man ganyan magkaigwang arog ka to kay Cap Jackie. Oh. So, kaya po nag-ano na din sinda na, so, na sana po, ngunya na taon or next year, magkaigwa naman da siya ng mga CCTV footage sa area niya.
2: Ah,
0: so, di naging ano, inspirasyon po ito sa ibang mga barangay chairman na magkaigwa man ng CCTV footage. Siguro po kung ang buong
2: kada barangay
0: bako lang sa PS3 kung kada barangay igwang arog kaya dakulaon pong tabang.
2: Di ba mabawasan yung tanod yung partner?
1: Oo. Pambanggi na lang
0: pa. Nasa command center na
2: pambanggi.
0: Si tanod.
2: Tapos kung ang tanod baga partner, napalaban ng inum pagkabanggi, napaturog. Eh CCTV baga 24/7 bukas 'yan. Okay. So dako lang tabang 'yan. Sige partner.
1: Pero ano ma'am, pero ang may mga nagsasabi kaya na nagaparaasa na lang yung ang ano kaya sa CCTV. Pero apera kang CCTV, ano pang mga kuya? Anong ginigibot at tanganing, siyempre, tanganing pakusugunta?
2: Para ma-enhance pa, ma'am.
1: Mas mapakusugta ang kampanya ito sa Pasir din dyan sa Pransya. O sa bako lang sa Pransya, kundi sa imong area of responsibility.
0: Okay po, tama po yan sabi mo na kung kita maasa lang sa CCTV, magiging reactive na lang ang satuyang trabaho bilang public servant.
1: Sa barangay nga ng iba, may man CCTV.
0: Yes
1: po. Kikap Jackie lang ang igwa, di ba?
0: Yes po. So dapat po, maisip kita ning proactive. So ano po ang mga example kang proactive measures na ginigibukan sa muyang istasyon? So inot na po dyan ang pag-deploy ta ng mga police patrollers. So kasi igwang kita inaapod na beat area. So nagdagdag po, naghingi kita ng mga additional personnel sa NCPO para po idagdag ta, lalo na po aramanin do na ang sakuyang lugar ang inaapod pong university belt. Diba? So lalo na po ngunyan na maabot na bulan ning August, ralauga na naman. Kasi kanso hapon po, nagkaigwa po akong coordination with Universidad de Santa Isabel and Ateneo Dinaga University. Kasi ang Ateneo po, baga may part ng PS1, may part ng PS3. So, kanso hapon po, magayunon. So, naging coordination sa eskwelahan na ini. Kasi po, aside sa kami ang mataw ning presensya, sindaman po may inoffer man sa muya na tabang para maka-lessen po sa mga nangyaring krimen. Especially po baga digdi sa mga sa may bandang Ateneo Dinaga. Yung luwas po kaya-kayan minsan may mga reported cases po diyan ka mga nakaaging ano po bulan na may mga nawawa running motor, helmet. Siguro sa kamahidalian kang estudyante na malilate sa klase. Nawawalat. So ang nagiging resulta, so may opportunity, 'di ba? So
1: iniman
0: nawawalat po iyo po. So may mga araw kita kayan reported po. So ang nangyayari po, iyan na nawawara. So ngunyan po ang hinahagad din da sa tuya sa maabot na burukasan kang klase ngayong Agosto, madagdag po kita diyan ng ano, police visibility. And nag-commitment po sinda na gigibuhon man nila ang part nila kung pwedeng mag-ikutan po ito kang sendang security guard, lalo na kapag halimbawa rush hour kasi nagmamadali ngayon may estudyante, mababayaan talaga or mawawalat ang helmet minsan. So, yaon man po ang sign ng pagtabang sa muya. Mm-hmm. So, kaya magayunon po ang naging coordination miso hapon sa mga university ng Iniyo. Oh,
1: pero,
0: so,
1: pero may singit ko lang, partner. Sige. Speaking of eskwelahan, mm-hmm. Itong nabanggit ko kasubago sa intro ta, may di ba digdi sa mga barangay na ini kadakol mga public school lalong-lalo na itong sa elementary. Ano ang kuya nindo diyan? Anong ginigibo nindo diyan sa halba sa Kalawag, sa Inpa, sa Balatas, may mga kadakol baga mga eskwelahan diyan sa elementary. Anong kuya nindo diyan, ma'am? Anong ginigibo nindo?
0: Okay.
1: Para sa security itong mga akida itong nangyari baga sa Tacloban. Mm. Okay.
0: Yes po. Bali po sa area ko igwakitang apat na Darkolao na uni university. Then igwakitang pito na mga public school.
2: Mm-hmm.
0: So ngunyan po
1: gabos na yan, gabos na yan.
0: Yes po. Opo.
1: Pito.
0: Pito plus ano po apat, so 11 gabos.
2: Mm-hmm.
0: So kaiba na ang Darkolao na University. Ininot ka na subago.
2: Oo.
0: So ini pong mga masarunod na eskwelahan sa mga masarunod na aldaw, isinda po bibisitahon ta.
2: Mm-hmm.
0: Pero bago pa po iyan, igwa na pong ginigibo ang PNP na lakdang para kayan. Bako lamang po na kung kang nangyari ang insidente sa Tacloban, sa Kalangitan na Giro, dahil po may mga previous activity na po kita. So kung bibisitahon po nindo ang Facebook page kang Police Station 3, may mga activities po kita. Continuous yan na ginigibo ta po. So, mas pinaigting ta pa dahil nga sa nangyari po duman sa Tacloban, every ano po, kada maralaog ang klase sa ang estudyante, nagkakaigwa po ning konting symposium or lecture ang satuyang personnel, especially po digdi ininot mi po ang central.
2: Mm-hmm.
0: Kasi off the record po na nangyari kang, di ba po, nagpunkad to, nagkaigwa ng ano, pag-check sa mga gamit kang estudyante.
2: Mm-hmm.
0: So may mga nahiling po dyan na may mga nag replika kang mga item, so yun po kinonfiscate.
2: Mm-hmm.
0: So, although replika lang po yan, syempre, di ba? So, prevention nga is better than cure ang sinasabi.
2: Mm-hmm.
0: So, kaya yan po, magayon man po ang naging ano ta, naging relasyon with the school kasi especially po yung mga school principal na nag-allow sa tuya na mag-conduct ng lecture bago po mag-start ang klase ninda.
1: Oh,
0: bago magralaog.
1: Opo. Sa kuyang kamo, ma'am, ano kamo, sa luwas ba kamo nagbabantay ba itong deman itong gabos na oras pag ralaogan lang nag-inspection ba?
0: Actually po pagka mga rush hour, ralaogan kang klase, yan po may inaapod po kitang upland presensya or antabay. Yan po ang mga kapulisan tadyaan. Kapag hindi naman po nakalaog na ang mga estudyante, that's the time po na ang mga pulista maikot na sa indang inaapod na beat area.
2: Mm-hmm.
0: So yung deployment okay. Mi po magdidepende man sa supply kang krimen, di ba? So since kung mga rush hour at kay puwan tang estudyante ning asistensya, yaon po ang sa tong mga pulis diyan.
1: Aso ko yan man lang palan, so ralaugan man lang palan.
0: Yes po.
1: Na. Pero pag during classes na
0: nag-iikot na po yan, may naman, mga area ano na yan. Naman, yes po. Para okay. Ma-maximize na din po yung ibang krimen, ma-prevent.
2: Saka ano to, okay. Habang nagka-klase bigla may nag-aaging pulis na ni-distract baga. may pulis.
1: So, madayman, saka bako baka mo sa laog.
0: Opo, madayman po, sa luwas.
1: Sa
0: visibility.
1: Luwas
0: yes po.
1: Okay,
0: visibility
1: okay.
0: Po.
1: Very good. Ano,
0: yes.
2: So, yan ma'am, aside kayo ito nasabi tayo, may illegal na droga, may ining sa eskwelahan. Ano pa ang ano to? Usual na pinagre-report as in na pinag-a-actionan nindo halit sa mga barangay. Anong usual na pinagdudulok sa indo?
0: Yes po. So, bali po sa satuyang record, ang sarong nahiling ko po na dakul na insidente sa lugar ta is the vehicular accident.
2: Yun.
0: Aram ko po, bako lang ning problema kan sa kuyang istasyon.
2: Apo.
0: Halos gabos po, lana digdiyo po sa ibang station na dakul po ang mga vehicular accident.
2: Mm-hmm.
0: So, siguro po, ano na lang, ang sa kuya lang pong hagad sa satuyang mga residente, yung disiplina sa kalsada. Mm-hmm. Kasi, syempre po, kung makita ang disiplina, talagang mangyayari ang iriwal, aksidente. So, para maiwasan ta po yan, sumagsunod po kita sa mga regulation po kan sa tuyang traffic rules.
1: Sa record nindo, ma'am, sa inyan madalas nangyayari?
0: San Felipe po.
2: San Felipe.
0: Yes. Yan pong kahabaan na yan. Basta nakinaano ko based sa record me. Diyan po ang...
1: Anong
0: siguro maluwag po ang kalsada, minsan karaskason.
1: Oh,
2: sa Pransya, dikit partner dyan, matrapik.
0: Traffic. Oh. Iyong gayo po, grabe ang traffic.
2: Day naghihiro. Ano man siya, slow moving ang Pransya.
0: Opo. Tama yung pinipiling oras po minsan, may aga, may banggi, may maagahon. So, iba-ibang oras po.
1: Okay.
2: So, yan ma'am, Arugen, ang nakapag-coordinate na kamo sa mga barangay. Ano ang ano po, ma'am? Kumbaga, ano ang napag-ulayan kang barangay, kang kada barangay, tanganing masuportahan man ang kampanya kang PNP pag-abot sa Pasi Orden. Ano ang kumbaga na ipromesa mga barangay na nadumanan mo na?
0: Yes po. So sa mga, especially po sa Barangay Liboton, kasi during ano po ninda, barangay session, nag-present po ako ng crime situation kan sa indang lugar. Mm-hmm. So para po aram ninda kung ano ang mga nangyayari sa lugar ninda, aware sinda. So ngunyan po, ang sabi ni Cap Lontok, yaw nang sa indang pagtabang, especially po sa mga banggi, kasi gino-join me po ang mga BPATs.
2: Oo.
0: Kasi last year, nag-trained man po kita ni mga BPATs per barangay. Gabus man po sinda nakapag-undergo ng training. So, ang hagad mi lang po sa inda, during night time or bako walang night time, aga, whatever na aldaw, kapag po yaon si police, mapaiba kami sa inda pag ronda. Kasi mas kabisado ninda, mas familiar po sinda duman sa mga area na kaipuhan talagang tutukan kan sa tuyang mga kapulisan.
2: Aside kang, ano ma'am, Liboton, ano pang si barangay na nakaulay na?
0: Ano na po, Bagong Bayan Sur, oh. Peña Francia, saka San Felipe.
2: Oh, sa San Felipe, ano man ang ano to? Dahil may nga ano to, may road crash na halangkaw.
0: Iyo po. So yan yung napagulayan mi po ni Cap. Sabi niya sa kuya, igwaman da sindang action taken duman na nag-ano siya din yung mga signages.
2: Oh, signages man.
0: Reminders sa tuyang mga motorista na slow down mga arog kayong. Kaso sabi ko, Cap, dawagura nung pag ano ta siguro kung mayong disiplina ang sarong tao, mayo kitang magiginibo. Although aram taman po baga na igwa kitang mga may mga violation, yan man si pulis na matikit sa inda. Okay, mayong mga helmet na nag-aagi lang. Mayong lang ano, di ba po?
2: Basta lang.
0: Opo, so
2: Bayan Sur, ma'am.
0: Bagong Bayan Sur po, sika po ano man, sabi ko sa iya, yung mga theft and robbery cases na lugar ninda.
2: Okay.
0: Actually po, may ano, ang Bagong Bayan Sur medyo tahimik ng konti. Konti ang satuyang mga insidente po. So, sa ibang lugar po na dahil ko pa nabibisita, siguro yun yung saro pa pong pag-urulayan mi sa mga masundal daw.
1: Pero, ano ko lang ma'am, di ba sa ano, although ini sa PSO dahil igwasindang camera diyan sa Pransya. Pero ining barangay igwa man nakatutok sa mga tinampo na CCTV camera, igwa.
0: Igwa po, yung kay Cap Jackie po nahiling ko yung kahabaan kang yung pa NCF tsaka along Peña Francia Road, kumpleto po. Malinawon pating Maray.
1: So kuyan, so gustong sabihon kay ni ma'am, pag may mga nagba-violate ning traffic diyan, itong mga siyempre kuyang kaya yan university belt, di ba?
0: Apo.
1: Madalas nangyayari yan itong pagpapababa sa mga bawal na mga lugar.
0: Loading and unloading area. Yes.
1: So madali ta nang namo-monitor yan.
0: Iyo po, madali na pong namo-monitor yan. Iyo po. Dahil sa tabang din. Although po may mga naka-deploy kitang pulis, dahil lang sa CCTV, yan man ang mga pulis ta po dyan. Kasi may bit area po sindang inaapod.
1: Ano ba kuyan nito dyan? Tinitikitan ba tulos? May mga kuyan ba kita? Di ba? May igwagitang deputation
0: agent
1: ng mga pulis, di ba?
0: Yes po.
1: So may ano ba, tinitikitan tulos o ano lang ginigibo?
0: Sa ano ta po ta, ito bagang igwa kitang inaapod na safer city.
2: Mm-hmm.
0: So saro po dyan yung satuyang pagdisiplina sa mga irresponsableng mga jeepney driver.
2: Mm-hmm.
0: O bako lang jeepney driver, pati mga private vehicle po.
1: Tapos so, yan, sigang parado sa tinampo.
0: Iyo po, so may mga ano man po baga, may mga designated area man na pwedeng magbaba, magloading and unloading. So yun po ang sunod dun ta.
2: Mm-hmm.
0: Ta syempre, kami po talagang matiket kami. Dahil yan ang ano sa muya, ang trabaho mi. So para po maiwasan yan, magsunod na lang siguro kita sa batas kung ano ang hinahagad sa tuya. Yun na po ang satuyang sunod.
2: May pang ano na ako mo dyan, ma'am? May pang wheel clamp lamang ka mo?
0: Ah, yes po. So, kang nakaagi po bagang ano, nagtao po ang local ICT government po kang Naga. So, sa muya po, kung mabaritanin do, nagkaigwa kaming activity na kung sa inyong likudan po kang central school, yung kahabaan po baga likod kang station me. Nag-wheel clamp kami ta, pirang beses na po kaming nagtaoning warning. Oh. O kamo, yung mga sasakyan, may nakalag na pong no parking, may nakapark pagiraray. Sa dawangan ni po sa atubangan kag istasyon ko, sabi ko sa mga personnel ko, ngako, disiplina. Kung sa inyong no parking, dahi tabi magpark. So, para man maano po ang satuyang mga mga motorista. So, targang disiplina po sa opisina ko, inimplement ko. Yung no parking na area yan, di ko targa pinapaparking.
1: Pero may parking area ba? mamba ka mo dyan.
0: Actually po, yung gilid kang ano, yun po yung ginigibuming designated parking area ng mga motor. Itong pero sa mga, yes. Sa yes po. So may bakante man doon na lote, doon ko po pinaano. Tsaka yung kahabaan po, baga kang gilid kang ano kamhay. To, kamhay.
1: One side, itong one
0: yes
1: side.
0: Yes po. May iguaman po duman ano. So pwede man sinda duman ko ta na talaga mag-park. So,
2: in,
0: sa
2: par- in between ka itong ano to, may kahoy baga rupan.
0: Ah, yes, in yes po. Duman. Yes.
1: Pero kung pano na,
0: kung paano na,
2: tinampo na.
0: Hanap na lang talaga.
1: Sa tinampo.
2: Ano ba, kung tao, wheel clamp ka mo.
0: Mahanap na lang
1: so, may
0: po
1: ano
0: talaga.
1: Pa lang kamo, so, pigtawan man ka mo ng wheel clamp.
0: Yes po, kadakol po. So, kang mga nakaaging ano nga po, may mga, nag-implement kita talaga para mahiling ninda na yung disiplina ba, ma-maintain sana.
1: Dahil sa kama, ano ha, pag nagkarlasiya na sa college, yes. Sa August, bako lang yan ang sasapunin doon problema dyan, pati yan sa may party kang, sa may Ateneo Avenue.
0: Iyo po, yung gayo. Yes po.
2: As ang Ateneo Avenue, ano, bago bayan sur yan.
1: Bagong bayan sur, dudugoon ka mo dyan. Ayun. Pag-kuan, ha? pag, dahil pa kaya partner na karalasin.
2: O, oh, dahil pa.
1: Sabi nga ni Ma'am kaso bago. Pero pag nag-once na nag-ano na, lalo din sa may kanto baga iyo kang po. Kulgante.
0: Eh, yung gayo po.
1: Yan, ako.
2: Okay. So ano yun ma'am, dahil ngunyan bakasyon pa, pero in general, itong sa anum na barangay,
0: yes, po.
2: Sa 6 barangay sa sakop kang police station number 3, paano mo i-assess ma'am? How do you assess ang ano to, ang kabilugan na peace and order situation kang anum na barangay?
0: So sa kuya po, sa Pirangal daw ko pa malang napagtukaw and upon coordination po sa Satuya mga barangay chairman, ma-assess ko po na manageable.
2: Okay.
0: Kasi inot, nahiling ko man po na may mga lakdang man na ginigibuang Satuya mga barangay chairman and nahiling ko po na ano eh, may mga existing na kita na mga coordination sa INDA. So magayon ang relationship po kang Police Station 3 sa Satuya mga barangay chairman at siguro po papaigtingunta pa yung relasyon na ito para makatabang kita sa Satuyang mga kahimanwa.
2: Mm-hmm. Mabalikan ko itong ano to sa duman sa school security. School yes. Ba nagkaigwa ning CIMEX para duman sa ano to active shooter incident. Ma'am, gaano ka importante ini naigwa ni mga araw kan CIMEX lalo na naging putok itong duman sa siyudad kan Tacloban.
0: Yes po. So kasuhapon po nagkaigwa kita ang simulation exercise na kung sain po pinanginotan kang Satuyang Acting City Director, Police Colonel Rizal de Caballero po and ini po digibo sa Police Station 1, particular po ang Barangay Sabang.
2: Apo.
0: So ini po dako lang tabang kasi nga lalo na po sa part me sa kasi sa area ko University Belt nga.
2: Mm-mm.
0: And bako lang sa lugar me dakadakol man pong police station na may sakop na school. Dako lang tabang siya kasi paano kung magkaigwang araw kaning insidente day man po ko ta.
2: Diba?
0: Pero syempre sabi ta nga mas magayon man gyud ang nagpepreparar. Ta sabi ta nga ni ang mga araw kaning insidente kung mayo kitang practice, mayo kitang ginigibong mga simulation exercise, ang iba, mabibigla pa kapag nangyari na sa reality.
2: Oo, diba? Nakikinutan pa ang magurang maglaog sa gate kasi duman sa assault team, ano partner? Yes. Gusto niya kung ano si Aki Tulo. Yes, yes. So dapat, aside siguro kay itong police procedure kapag, yes. Kapag responde, siguro ang dapat pakusugong garo itong sa mga civilian,
0: yes po.
2: Ano to, kung pag-igwang araw kay ni, ano ang gigibo sa mga magurang,
0: iyo po. So may tabang po ito sa duwang parte, sa parte ni PNP preparation.
2: Apo.
0: Yun po ang dakulang tabang. Hmm. Sa part naman po kang civilian, yaon po duman kung maaraman ninda kung ano ang dapat at day dapat nindang gibuhon kapag may nagkaigwang araw kaning mga insidente.
2: Mm-hmm. Siguro kasi, dapat yan ma'am anom, sa ano diyan para day magkaigwa kayan. Siguro itong siyempre may mga root cause ba kayan,
0: yes.
2: Bullying na yes, punduman. So dapat siguro kung kaso igwang unusual na manahiling sa mga aki, i-report sa mga yes. School authorities. Ang school authorities, i-report man sa Indo.
0: Iyo po. Kaya nga ni po, nagkakanda kita ng mga school visitation, lecture, symposium, kang mga bullying na yan, and yung mga karapatan ng mga bata, and at the same time po, kung paano sinda ma-report. Yan ang pinaka-importante dyan. Kasi po, alam tapon po baga ang mga kaaki, lalo na mga kahubenan, yan pong edad ninda, yan yung edad na nag-i-explore sinda. So, baka day na sinda aware na ang inexplore pala ninda i sala na.
2: Oo. Diba? Eh, lalo na mabaga ma'am ang sa imong lugar, sabi mo University Belt, pag nag-ikot ka duman sa main gate kang NCF, yaon duman itong kamhay
0: yes,
2: ni Boton.
0: Iyo po.
2: And siguro day man ini tago na istorya diyan na halos kadakali sa mga bulan halos sunod-sunod itong mga nakukuha na ning marijuana. And maray nga nito nakukuha. Kasi kung dahil na ako kuha, di pangit.
0: Problema yan.
2: Problema yan. So, yan ma'am, lalo dyan sa kamhay, regular man po ang pag-urulay ni Duwida Sir Alferez.
0: Yes po. So, lalo na po ngunyan na aramtang-arog ka ni, sabi nga sa kuya ni Kap Jackie, dun sa CCTV footage niya, may mga area po na nagkukumpulan ng mga hobines.
2: Mm-hmm.
0: So, kapag nahiling niya daang nagkukumpulan ng mga hobines, pinapadiretso niya na kaagad yung tanod. Minsan din na nag-apod sa pulis. Namomonitor niya po, lalo na kapag ano pag mga times po ng after lunch. Kasi yung mga hobines, minsan nagka-cutting klase siguro.
1: Minsan nga, may nahiling pa ko dyan. Minsan, one time, ha? I don't know. Ha? Minsan may nag-UOC, high school, nag-UOC, diba? Nagtatarambay. Ano.
0: Yes. Kaya
1: sinisitar ba nindo yun? Kung ano ba,
0: po, may nahiling kumangat. Sinisitar ta po yan. Dawa po baga itong vape. Bawal po yan talaga. Pinagbabawal po talaga yan.
2: Eh, ang kayong agent partner, ang influensya kang itong mga outsider.
1: Eh, nga ni.
2: Sarok pa yan dyan.
1: So, sarok pa. Pinupunan kayo yan, kaya nagkaka-rimble to yun sa drugs. Iba, sa paarog-arog kayo.
2: Madaling, vulnerable sinda dyan.
0: Yes po. Tsaka yung peer pressure na inaapod po, yaon talaga yan dyan. Saka siyempre, yung curiosity ninda. Ano man daw nga niya ang arog ka ni matry. O, pag natry na, nawawaran na.
1: Pero ma'am, ano, diba? Pag nag-symposium ka mo, pag nag-bibisita ka mo sa mga eskwela, siyempre nag-lecture ka mo, ano, mga...
0: Yes po.
1: Mga pilang oras man yan?
0: Inaabot po siya mga 15 to 30 minutes. Depende po sa eskwelahan. Kasi may mga eskwelahan po na...
1: High school yan, high school.
0: May high school po, may elementary.
1: May elementary.
0: So, iba-ibang oras po. Pero may mga instances po na ini-invite kami as guest lecturer. So, yun ang medyo harahalawig. Halimbawa po, may program talaga, program proper. Kasi... May instances naman po na sinisingit lang kami pag ano pag halimbawa bago mag-start ang klase, may mga instances
1: so,
0: naman
1: po. Halikot lang ang ano nindo, halikot lang.
0: Opo. Pero igwaman po kitang haralaba lalo na kapag may mga program proper talaga.
1: Oh, okay. Mga may
0: mga lectures, yes, opo.
1: Special activities.
2: Drug awareness month.
0: Yes, drug awareness month mga arog kayan po.
1: Pero sa arog kayo ng visitation, sa iling nindo na nagsisink in ba yan sa mga estudyante?
0: Oh. Sa iling ko po ano, nagsisink in man siya kasi arog nga po kaniyong nakaaging mga semana, may mga na-turnover sa muyang mga item na aramtang bawal. Siguro akala ninda kang mga aki, igwa nga ipo duman ano yung suklay, akala mo sugay. Pag-arog mo kaya, igwa palang tarong.
2: Pero yun, napakalin din sa luwas.
0: Napakal po sa luwas.
2: So, paano
0: kaya...
2: ito mga partsinda nagiging... Yes. Habi nga, kawatan. Pero pwede makaano to, pwede makagamitong armas.
0: Iyo po, yung garo mga replika na karakawatan.
2: May balisong mga partner duman sa Julian Biliton, yes. Itong likulay na ano to.
0: Yes po, so may na-confiscate din po ng arog kayan. So, tinurn over sa muya.
1: So, gusto mo sabihin, ma'am, ang iba, dahing gayo aware sa arog kayan na ang pag-una ninda,
2: kawatan.
0: Yes. Pwede. Kala ninda, kawatan lang po. Ito pala, replika na yan eh, di ba? So, delikado po talaga. Kaya... ang sa tuyang pagpagirumdum lalo na po sa mga nagpapabakal ng mga arog kayan sa luwas kang eskwelahan, ang samuya pong hinagad sa inda, siguro, day naman pag ibali ang arog kayan, tahirak man po baga kang mga
2: kakanon,
0: ati.
2: Garo. Kakanon na lipabakal partner.
0: Kakanon, pwede pa. Pero arog kayan mga replika ng mga bladed weapon, garo, day naman. Yan po baga.
1: Ano lang kaya ko partner, simple mga visitation ka, symposium. Garo kaya ano eh, garo kaya itong 15 minutes, although dahil taman sinasabing magparalawig na dyan, pero ang gusto ko lang maaraman kung talagang, ano daw, natalag man daw ini sa kukuti ka mga...
2: naintindihan man daw.
1: Naintindihan man daw. So, may mga paagi ba kita kaya kung paano...
0: Yes po.
1: May mga style
0: yung
1: ba kita kaya?
0: Mga ano man po kita dyan, halimbawa po yung forms of violence, di ba? So... iyano ta sa mga aki.
1: So,
0: ano yung forms of
1: na,
0: violence?
1: Ano,
0: yun. Saka po, bakong malangit ang sarong beses nagduduman, minsan binabalik-balikan
1: ni.
0: Para, i-review na naman yung mga aki. Kasi po, ano taman po bagayan na ang school, alam taman na yung mga klase, para dahil kita maka-istorbo ning haloy na oras, yun lang po ang inaalat ninda sa tuya. Pero lalo na po sa mga orientation ng mga schools, dyan po, medyo haralawig ang oras may. Dyan kami nakapag-lecture ng ano talaga.
1: Kada bulan, mga pirang beses man yan, halimbawa sa sarong eskwelahan,
0: Actually po, ngunyan, pigpa-araal daw ko sinda. Yung sa tuyo ng mga PCR personnel. So, ang sinda pong ano, ayan ang sa kuyang mandamiento sa inda, naaral daw, maghanap ning eskwelahan na pwede tang malekturan kahit kadikit na oras, da kulang tabang po yan.
2: Ayun, kay Barta na lang yan eh. Si, sa part ito kang PNP.
0: Yes. And,
1: sa bagay, may mga dagdag pa man yan.
2: Ang dagdag naman, ang
0: school mismo.
2: Sa Laog Kang Sarong Simana, pero may kaibahan naman si teacher.
0: Yes,
2: so, siguro, may iwawalat man kamo duman ng mga reading materials sa mga ano to, mga
0: flyers na
2: flyers sa pang IEC campaignin do sa mga maestra. Di from time to time, tapos hindi ang pirming kaibahan pa na, siya bagay, sinda bagay, ikaduang magurang, di sinda mapadagos ka itong lecture kang PNP. Mm-hmm. And siyempre, saro pa, si magurang.
0: Yes po.
2: Tapos sinda talagang ano to, yung antawan ka rin yung mga IEC campaign, ang mga magurang. Tapos talagang sinda ang masabi, bago magtururog, mga aki.
0: Iyo po.
2: Paka karakan, imbis mag-TV, malicture muna kita. Sa aga, maklase, o dahil magbakal ka itong matarob. Kundi dahil pagtawang kwarta, pabalunan. Yes. Di, siguro, nahihiling takay ko niya, si, siyempre, ang gusto mo niya, si PNP aspect, anong ginigibot. Yes, itong po. Sa DepEd, sa mga magurang, garo magiging, suway naman ito. Pero, sa kunyan, ma'am, ining police station number 3, akala ko malipat ka umamling ko yan, istasyon,
0: building. Actually po, yan po ang wino-workout kan sa tuyang acting city director na mapagayon naman ang samong istasyon.
2: Oo.
0: Na siguro po sa Gabus na Station Digdi, ang samong istasyon ang medyo day pa napapakarhay.
2: Mm-hmm.
0: So, saro po na mawot kan sa muyang acting city director na mapu na naman ko ta.
2: Sa inang area nindo ma'am, kung just in case malipat ka mo, igwang nahiling
0: na
2: ako.
0: May tig, ano po, dahil ko pa mo kaya maano kung sa Kiburak talaga or i-renovate yung ano, mapapong ano. So, sa ngunyan, makikipag-coordinate pa po kami duman sa focal person para ma-finalize. Siguro matawa kong information once ma-finalize mi na po.
2: Okay. So, ma'am, anything na pwede mo pang idagdag sa PS3? Mm. Anong mga pwede pang... mga masunod na mga programs kang PS3 in line with the NCPO na mga programs, ma'am.
0: Okay po. So, inot na inot po, magpasalamat muna ako sa Indo sa pagtaw po ning oras na sabi nga nindo, ini po ang enot. So, sana po, day ka mo magsawa sa mga kapulisan na magtawang arog ka ninyo na libreng ano, in public information. Mm-hmm. Takulang tabang po ini. Lalo na po sa satuya mga nagdarangog. Siyempre po baga, sa panahon ngon yan, dako lang impluensya kang
2: social media.
0: Opo. And pangadawa po ang sa kong pasasalamat sa satuyang acting city director sa pagtaw niya po ning tiwala na ako ilaag bilang officer in charge sa Police Station 3. Mm-hmm. So ini po ang sa kuyang primerong pagtukaw bilang bilang officer in charge sa kuyang serbisyo.
2: Mm-hmm.
0: So kaya po on my part, siguro ano ang challenge po talaga ang PS3 sa kuya.
2: Mm-hmm.
0: Then pangadawa po ang sa kuyang pasasalamat sa mga personnel kang PS3 although day ko pa po sinda Gabus Bistado.
2: Mm-hmm.
0: Pero nahiling ko ang sa indang dedication and commitment na maparahay ang sa tuyang istasyon.
2: Mm-hmm.
0: And siyempre po sa mga residente kang nasasakupan kan sa kuyang istasyon, hinahagagad ko po na pag may mga insidente ka mong nahiling or ano, mga kahinahinala or mga kabataan dyan na nagkurukumpulan, pwede po ka mong mag-upod lang sa Muya. May hotline po kaming available na tinatao, mga flyers. So, madali una po ang keep in touch sa Muya. So, yun lang po ang sarong hinahagad ko. And, siguro po sa satuyang mga hobbiness, dahil sa area ko nga kadakol arog kaya na mga hobbiness, data po paglingawan na ang satuyang kita pong mga magurang nakulaon ang satuyang responsibilidad para ma-form po ning mga kabataan na ini. Kasi maabot ang panahon kapag data sinda na anuhan ning maray, na guide ning maray, baka ini pong maging problema kan satuyang sosyedad.
2: Mm-hmm.
0: Okay po, sa satuya naman pong city government, salamat po sa patagos na pagsuporta sa mga programa ng PNP, lalo na po sa satuyang city mayor. Yaon po ang sa iyang pagtabang, pagsuporta, para po labanan ta ang sa iyang ang mga proyekto po kang PNP, especially ning ano, campaign against illegal drugs.
2: Nga po. Ma'am, ano ang hotline kang Station 3?
0: Ito po, ay ko memorize. ipa-flash na lang po at yan siguro. Pitaw ko na lang po.
2: Pigtaw ko na.
0: Ayun na po.
2: Paki-flash mo lang station number 3.
0: Yes po. So,
1: kailan ka? Bago ka magpaara, ma'am. Bago kita mag, ano, may nag-message sa tuya. Si ano Sir da? Jim, nag-message digdi. Maray nga, matibay nga ang resource person nito. Pero, pakihapot daw. Although, ini... Dapat siguro iniihapot sa city director. Pero ipotaraman kay
2: okay, ma'am.
1: Kung ano daang dapat gibon sa traffic police na sige ang text while on duty.
0: Traffic police?
1: While on duty sa street.
0: Well,
1: text while on duty.
0: Prohibited po talaga ang paggamit ng cellphone while on duty. Pero po, meron kitang inaapod kasing reporting. Kasi every now and then po, kung mahiling po nindo, ang mga police na po baga, may, ano na, may mga BWC na inaapod yung body-worn camera. Tapos may mga monitoring po kita through cellphone, nag-aapod kita, may communication. So, pwede po lang silang authorized lang magamit kay yan kapag halimbawa talagang emergency or magkocontact po ang Satuyang station. So, pero po, strictly prohibited po ang paggamit ng cellphone. Kung iyan makikiano ka lang, mag-Facebook ka lang, bawal po yan. Pero po, i-consider taman po yung bagay na nagaano po, lalo na po sa Moya, yung mga beat patrollers, nire-required ko po sinda na mag-strip. Kasi importante yan para maraman ko kung sa insindang location or kaya may monitoring po kami kayan. So siguro kung may mahiling po kamong pulis na kung nagpe-Facebook lang talaga, yun po, bawal po talaga yun. Pero kung
2: nag-picture takaning isend ban sa
0: yes, kay Puan po yan. Ibang rulay man yan.
1: Pero masakit kayang ma-determine yan, madam, ano, ta...
0: Iyo po.
2: Dapat nag-runi ka.
1: Siguro, Sir Jim, pag may nahiling mo sige ang ngirit-ngirit,
2: yan.
1: Apo sige ang...
2: tango-tango.
1: Sige ang arugan.
2: Nag-i-scatter yan.
1: Nag-i-scatter yan. Tapos sige ang ngirit-ngirit.
2: Oh,
1: nagkailusyon niya na kateks.
2: Kinikilig yan.
1: Kinikilig yan.
2: So, may ano yan, ma'am. So, man talaga gabos sa pagnahil nag sa cellphone ano kaya man sweeping ano ba niyan
1: pero pag halawig na garo ang pag para cellphone yan ka na magduda
0: ano
1: pero madali man lang
2: sa ano siguro magandang instruction diyan kung very personal talaga tapos di talaga maano to maiwasan ta body mambagayan ano mo na duman sa very discreet man tangali ano to
1: siguro kaya ang ano ang pangyayari garong ini pag siguro, aliba,
2: grabe traffic
1: na, tapos sige pa ang cellphone. Ay, yan talaga, magduna ka na dyan.
0: Oh. Iyan po. Pero actually, po pala, para sa kaaraman kang gabos, ang police station 3 po, may mga augmented kita dyan. So, bako lang po, personnel kang PS3 ang nagmamando dyan, ang mailing. Yes po. Igwapo kitang, hindi ko lang mano yung figures po, pero dyan po sa may traffic light po baga, sa may along Peña Francia, ang naka yes magsaysay po so igwa po diyan ano ang naka posting po diyan is from TEU so bakong taga PS3 pero ano man po gira kay NCPO so baka po yan ang medyo na
2: yung ayo po traffic mga, enforcement
0: yes
2: unit
0: po. So then igwa man po kitang augmented from CMFC
2: City Mobile Force.
0: Yes po. So may mga dinagdag po sindang ano personnel sa to para magtabang po.
2: Especially. Pero ang uniform,
0: parehas man po. Yes
2: bako po. Itong ano to, itong
0: Diamond po. Para rehas ko ano po ang uniform of the day, yun din po ang uniform ninda.
2: Yes. Iba pa tong ko yan. May nahiling kami dito mga FTP.
0: Ah, yes po.
2: Sa itong ginagamit, ma'am.
0: So mga FTP ta po, igwa kitang
2: 25
0: na FTP na under po kang PS3 na nag ano sinda undergone field training program. And sangunyan po nasa investigation phase inda. So kahapon po nga ni nagkadag ako ng lecture about barangay justice system. And yun po ang mangyari po diyan sinda para at least alam po ninda kung ano yung mga cases under katarungan pambarangay. And nag-request po ako sa mga barangay chairman na sinda mag-observe. Kaso mga barangay blatter ninda para mahiling kung talagang ino-observe ka mga barangay yung cases under barangay po. Then magkarog magkaigwa po ning observation during the kung nagkakandak po ning ano baga yung may katarungan pambarangay yung lupong taga Pamayapa so kung may session po sinda or arog ken na
2: ayuson
0: yes makapag-observe po ang mga aki kasi dako lang tabang yan para aware sinda kung ano lang yung cases na hinahandle ning barangay at naman po cases na hinandle ni PNP.
2: Ayos, partner.
1: Okay, sige.
2: Baka may ano ma'am message sa mga
1: kapulisan sa mga
2: sa inang pinakamatindi partner sakop niyang anum na barangay message mo ma'am sa anum na barangay kang police station number 3 go ahead ma'am
0: so sa Satuya po mga barangay na nasasakupan kang Samuyang station so ang hagad mi po ang sa indong tabang mag-report kung may mga na hihiling po kita na kahinahinala na and haga dumi po talaga sa indong kooperasyon kasi ang peace and order ano na may problema ta diyan sa tuyang lugar dahil lang po yang kaya kang kapulisan.
2: Mm-hmm.
0: Kundi kada lambang saro po sa to responsable diyan. So kaya ang sa indong kooperasyon dakulang bagay po yan para sa muya.
2: Mm-hmm. Po. Okay. Baka thank may igirit ka ma'am.
0: Greet ko ba?
1: Saro pa kita, sunod.
2: Ano yan? Yan ang ano niyan?
0: Kanang, ka po.
2: kanang kamay ng kanang kamay. Oh.
3: Okay.
2: Ay, pwede. Picture ka lang. Oh. Doko ka lang, brother. Ta, tinatamaan mo ang camera. Dignan mo ka sa kanto. Yan, yan.
0: Yeah, may igus po ang pulis ko rin mo. Di ba? Dawa, Sabado at Linggo talagang mahiling mo po dyan.
2: Pamangkin ini ni Sir Dizon.
0: Iyo po. So, ang sa kuya pong deputy, shout out na lang sa inda. Sa kongses po, ang may igus ko mga investigator.
2: Mm-mm.
0: So, ano nga, may sakleyo po. So, kay Puan okay. Pang mag-double time hanggang sa aga na lang.
2: Sakleyo.
0: Hanggang sa aga na lang po.
2: One week?
0: One week po.
2: One week.
0: Pero more than one week din ata. Ay, one week po pala. Six nag-start kasi.
2: Ah, kaya pala na ano doon.
0: Yun po, kaya sunod, medyo sunod. Sunod-sunod po ang sa tuyang operation.
2: Yege. Father, excuse ka na si Ma'am Sara ma'am, thank San you. Benaventura.
0: Thank you,
2: Ma'am. Thank you.
3: Nililipot na si Ma'am. Baka...
2: Sabi ko nga ni, kusog-kusog na ano to. Yan sa moya, ma'am, yan. Solar aircon yan.
3: Okay.
2: Dahil nagkukuryente. Pabalos kay Ma'am Sara San Benaventura at siyan, mabalik kami sa Samoya programa.
4: Radyo Guam.

0: Abang kulog kang ita ko.
1: Taba-volleyball mo kaya yan. Maraya ka pa na. Imbis kay abaga na magtinir ka digdi sa harong. Sige mo lang ang lantot kong sain-sain. Ako pa ang nahadit sa imo. Taday ka baga na enroll.
0: Ma, di ka magparadit. Napag-isipan ko na yan. Kaya nga ni ko nagba-volleyball, tamatriot ako sa NCF. Mabala ko sa Team Ninda. Nanganing makakuha ko in scholarship.
1: Ay iyo? Maray dyan. Tahabo ba saan na ang tuition? Maray pa magturok do ang mga maestro sa God Maestra. Ano pa na nung kukuanon mong kurso?
0: Bala ko makakuha ng Bachelor of Physical Education. Na rin pagka-graduate ko, may papasa ko naman sinunodan ko pag maestro na ako. Dako lang kay ipunin na maestro. Bako lang sa DepEd, kundi pati sa luwas ang nasyon.
1: Ay mga maestro pala na agi ko sa NCF. Huwag na sinipads mo. Piglabahan ko na. Saka si Sandu mo nakasampay na. Magdali ka na. Tuma-enroll na kita sa Naga College Foundation.
2: NCF College of Teacher Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Teacher Certificate Program, Bacocoa Level 4 accredited for Bachelor of Elementary Education, the first in Bicol, Bacocoa Level 2 accredited for Bachelor of Secondary Education,
3: NCF, Affordable Quality Education. Enrollment is still ongoing. Para sa mas pinarikas na enrollment process, magbisita sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
4: Pare, pare, may bago! May bago!
5: Bago?
4: Oo, may bago!
5: Anong bago?
4: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up?
4: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.

0: Ora sa ato kunya ni guwani kita 48 minutos makalihis ang alas 8 nin pagkaaga. Oy, paabutan taning good morning sa tuyo mga parantabay. Halat ka, tami nag message digdi sa tuyo subago si Yan-Yan, ah? Si Yan-Yan Moises Sardon, good morning. Diyan sa barangay San Agustin, sa Baduang Canpili, Cabarinisur, good morning. Salamat kan sa iyong pag-antabay. Si Riman ki Ma'am Mary Ann Sanduku Pasaba, good morning ma'am. Si Riman, ngunya na pagka, ngunya na bulan, ang S&J Hardware Plus, magkakaigwa kang sedang anniversary celebration sa kanakalis na aldaw, igwanin pinanaong mga libreng regalo para sa enot na sanggatos na customer. Sa bilog na bulan kang Hulyo, ang anniversary sale abot sa 40% off sa mga selected items. Si Riman, ang Bicol Petroleum Distributor, authorized reseller kang Shell Fuel sa Bicol Region, pag-enot na tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell. Ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan, ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa reyon ng Bicol. Sukol, asin kalidad, siguradong garantisados. Ang Bicol Petroleum Gas Station sa Kabilugan, igwaning 28 gas station sa bilog na reyon Bicol na makukuha sa mga probinsya kang Camarinesur, Albay, Asinman sa Sorsogon.
1: Oy partner, pabutan taning happy birthday si Kunsyal Omar Buenape, ha? Hi. Na nagseselebra kan sa iyang birthday. Sunudan lang palang kita kay niyo ni Councilor Buenape, Buenape sa birthday. Kaya happy birthday sa imo Councilor. Dawa dai ka nagpapasilag sa mo, ano ha? Happy birthday sa imo. Dai ta nang dekuna na.
2: Bihira si na.
1: Kunsyal ano. Pero nag laylo si Kunsyal. Dai ka maglaylo sir ta.
2: Oo.
1: Alaming pa ang
2: laban. No, pwede ka pa mag vice mayor.
1: Ano? Pwede ka mo si Elmer Councilor Elmer
2: Balimoro.
1: Pang mayor ang mga dating.
2: Oo. Oh, tali siya na lang mabaskog dyan eh.
1: Oo. Oh, Nene di Asis, pardon. Nahiling ko kasuod ma. Makusog pa.
2: Butsabihon mo, ma. Maribansa.
1: Hindi, manahiling ko lang.
2: Ah, okay.
1: Malay ta, si Councilor Lito del Rosario.
2: Ay!
1: Si hindi ko lang si Uying Rosales, ha?
2: Kung, makalay na.
1: Baka, oh, oh.
2: Depende na kung anon siya garo.
1: Pero dyan baga partner sa Sanggunian, na kuyan eh, may kulang dyan na kunsyal eh.
2: Mm-mm.
1: Si Councilor Butch Borja, garo, hindi lang.
2: Baro ano bakasyon
1: lang, na. Garo iyo partner eh.
2: Pasiring duman sa pag ano na.
1: Garo iyo. Kaya lang, depende pala niyan sa alkalde
2: kung
1: kung ma, day, kung ma

0: bugta ka rin ka rin ba? Kung sakaling mag-resign. So, nadepende pa rin yan sa alcalde kung gusto niyong panuan ang posisyon diyan sa Tukawan, diyan sa Sangguniang Panlunsod. Pero ang James Mark and Jameson Marketing and James Marketing mga tugang dealer sindakan Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha genuine parts sa presyong mas hababa sa company price. Nagtatabang man sinda sa gustong magbukas nin na Micro Motor Parts na tindahan sindabatok do asin mas support sa indo all the way. Kaya sayin pa kamo sa pinakanghaloy ng motorcycle parts na tindahan since 1972, 50 anyos sa sindang nagsiservi sa motorcycle riding public. Dumalan lang ang main office ninda sa Jameson, Tabuco, Naga City. Sirig man po sa oras din pa ngayon po, igwarin kadamay, turn your gadget into budget, madyana sa HJP Pawn Shop. Ang HJP Pawn Shop mga tugang, halangkawan kilatis. Madaling kaulay, halabaan terms, pwedeng i-renew, hababaan interest rate, and pawn shop na may puso. And cash samang mo, HJP Pawn Shop, nag-aako nin mobile, asin man smartphone, iPad, tablet, DSLR, camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, siniba pang collateral na may extended months, tanganing matubos o marinyo kung kinakaipuan nin doon madyana. Ang HJP Pawn Shop, iguan ng 7 branches, enot sa Laogkan, Bicol Central Bus Terminal, sa J. Miranda Avenue, sa Atubangan lang ang entrance gate, kan Bicol Medical Center, sa Rodson Hotel Building, kataid lang kan Lucky Office Supplies, sa Galeria di Calabanga, kataid sana kan LCC Calabanga, sa Alfilor Street, sa San Roque, Iriga City, sa Atubangan lang kan East-West Rural Bank, sa San Antonio Poblacion, Nabwa, katubang lang kan Nabwa Public Market, kataid kan Motor Trade, as in sa B112 Building, Renacimiento Street and Biak na Batu Street, Tabuco Terminal. Madyana sa HJP Pawn Shop and Pawn Shop na may puso. Siring man duman sa mga naghahanap po ng panluto sa kusina, mas dapat marikas, tipid, as in ligtas. Uya na ang Brax LPG Supply na authorized sa seller kan seller kan Petron Gasul, St. Vincent Gas, as in Mabuhay Gas Saver, mga LPG brands na subok na maray ang kalidad, abot kaya ang presyo, as in libre pa ang delivery. Makuha po sila sa Roas Avenue, Diversion Road, Concepcion, Pequeña, at tubangan lang mismo kan SWMO, an sa Muyang o an sa indang pinakabagong branch. As in ang pinakaenot na branch sa Zone 4, Maharlika Highway, Concepcion Grande, at tubangan lang kan Socio Supermart, harni sa Pepsi Plant. Apunan lang nindo sa 0908-388-1183 o kaya man sa 0917-580-1303 para sa free delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano.
1: May mga problema ang sedong aircon. Ang Ben Francis Service Specialist Incorporated, ang all-exclusive authorized service center and installer kang carrier, Condora Calvinator as in Media, sa Naga City, Camarines Sur, Dayat as in Man, Camarines Norte. Nagkakigwa sila ni mga servisyo, araw kang cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair, part sale and part replacement, unit sale and installation. Magpa-service lamang sa mga autorisadong service center para di mawara ang warranty kang sa indo mga aircon. Para sa kadagdagan na details, pwede magpasiling o magbisita sa Door 7 Masad Building, Zone 2 Concepcion Grande, Naga City, sa Tubangan kang Goldprint Publishing. Contact number 09985334437 o 09178578926. Oy, happy birthday muna kay Ma'am Maricon Abyog. Halian kay Mama Monesta Uliban Bacordo. Good morning, Ma'am.
0: Natabi sa tuwing yan si Tanod, si Timo. Hi na kamo, brother.
1: Kami may ano. May naka-schedule. Oy, good morning man sa mga taga-barangay, barangay diyan sa Pili. Good morning kay Men Kian, John Mar Santis kan Chentis kan Barangay Binubong. Diyan sa Banuang Kampili, Camarines Sur, permida na kantabay sa RGFM asintado sa radyo, Oro Aldao. Baka pa partner.
0: Ki board member.
1: Board member Lito Miranda.
0: Lito Miranda. May kaiba rin sa kasuod mga partner.
1: Na
0: kapitan.
1: Itong kapitan kang pili.
0: Oo, kapitan sa
1: Indo. Nagpa-picture.
0: Nagpa-picture. Lumipat na.
1: Lumipat na, ha? Kusog gumot ni Kapitan, ha?
0: Oo.
1: Oh, sa masunod ba na partner ng mga aldaw, siyempre nag-phone kita sa PNP.
0: Oh.
1: Eh, aramon niya ito itong mga, siyempre may mga barangay ba itong membro. Yun. Aramon niya ito, pwedeng incumbent.
0: Ang gusto ko partner, imbita rin sa sunod.
1: Uh-huh.
0: Kung mapangyari. Uh-huh. Gusto kong imbitaran ang mga aspirante dyan sa Concepcion Pequeña dyan sa MUC.
1: Ay, dyan sa Endo.
0: O dyan sa Pigistaran. Oh. Kung, gusto kong irimbita rin si Nata. Gusto kong aramon ng mga kuya ninda.
1: Plataforma di gobyerno.
0: Plataforma di gobyerno. Tama, barangay eleksyon na baga.
1: Ayo, sige. Iyon na lang. Yan, yan, margay niyan. Oo.
0: Nakukonsume kaya ako minsan eh.
1: Mm-mm.
0: Inot, basura.
1: Oo.
0: Ikaduwa, itong... anong apod kayan? Itong tinatanong na bomba, anong apod kayan?
1: Tinatanong na bomba? Oh. IED.
0: Landmine.
1: Landmine.
0: Kadakol dyan landmine sa...
1: Ay! Ano? Kadakol baga jackpot.
0: Kadakol dyan landmine. Na pag na...
1: Tumakan mo, pilay ka.
0: Pag nadali ka, pilay ka.
1: Hindi ko sabi, kadakol ido dyan na lala.
0: Tapos sa basura, tapos sa...
1: Mayong CR ang konsepto.
0: Mayong CR ang mga ido.
1: Oh. Tapos?
0: Katapos sa ngunyan baga tiguran. Oh. Although sabi ni Mr. Mike Padua na kulang ang uranta ngunyan na taon. Pero pag nag-uran man, suabe.
1: Oh.
0: Maririmati kita. Pag tiguran na dala ko parating talaga pag nag-uuran. Grabe ang ba dyan sa Concepcion Pequeña. Saka ang basura
1: dyan. So, basura, jackpot. Yeah. Saka yung mga sa drainage.
0: Saka makulang yan. Kadakol pang ibang
1: peace
0: mga
1: issue. Anong priority ninda dyan? Iriwal? O pasura?
0: Iyo, sarok pa yan partner.
1: Sige, iriwal. Ano yung baranga nindo?
0: Oo. So,
1: yan. Inutunta.
0: Baka pwede itang maimbite. Gusto ko talagang imbita ng mga aspirante.
1: So, sa pitcha ni si Otso, igwa kita.
0: Yeah, oh.
1: Maprobar kita.
0: Maprobar ako. Kaulayon ko si Saruga.
1: Si Gusto.
0: Oh, si Gusto.
1: Si Gusto lang.
0: Oh, si Gustong magpa-internet.
1: Habang dai pa campaign period.
0: Nga no yo, tapag campaign period may bayad na yan.
1: Oo.
0: Awang mo niyan libre pa.
1: Libre pa.
0: Tangani nga at least.
1: Dai man libre partner.
0: Ha?
1: Bring your own baon.
0: Bring your baon. At least kunyan maputasin ang mga plano na ninda.
1: Oo.
0: Tsanggayan na.
1: Ay, July, August, September, October.
0: Tulong bulan
1: na lang.
0: Yan pati, gusto kong inoton, yung pinakadakulang barangay.
1: Pinakadakulang barangay.
0: Sanaga.
1: Sige, pag na-invita rin yung partner, igwa mo kung isusunod na ano to. Barangay, papranji kong kumanig din. Daraw kumanig din. Anong gusto mong ano to, snackan?
0: Ay, bahala ka na. Hindi akong inaatrasan pa.
1: Anong gusto mong kapitan? Ito, may catering, wayo.
0: Ay, hindi naman kita naman. Ay, pwede man, pwede man.
1: Oo, tama. Pwede man. Malaban ka rin ito.
0: Pwede man.
1: Kaya lang swimming na partner.
0: Oo, parang na kita.
1: O, parang na kita. Baka kita patukawin din. Sa pangarap ka mga pag-iriba sa luwas, salamat kay Police Captain Sara ang munting prensa sa San Buenaventura kang PS3. Sa Lando Technical, si Terdy Verdejo, si mga CSPC OJT, si Manuel Conrad Bungat, si Jabez, Jana Bermal, Jocelyn May Cabaltera, Giancarlo Adivisa, sin Raul Fernandez. Kami po ang sinunaging kaibahan din po sa programang Double Target.
0: Hindi po si RSL.
1: Pagtugang sa gabon sa panahon, nasin pagkakataon serbisyo publikong malalaoman. Paparadyo man, nasin sa telebisyon. Ako po, sinunaging kaibahan din po sa programang Double Target. Melvin Maestrado Machado. Mabalos kang si Endo. Paganda, bye. Good morning.
2: Radyo Guapito.
3: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
4: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
5: Anong taan nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
4: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
3: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Huli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
4: Huh? Yuda, nene?
5: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers, igwaman ini ni modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
6: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pagkukawal Level 3 Accredited; Master of Science in Criminal Justice, Pagkukawal Level 2 Accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
4: Di madumana ako.
5: Masaim ka na, Nonoy.
4: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
7: Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. Oh, totoo yan. Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka susulat sa blackboard. Ngunit iisa lang ang maaasahan ko pagdating sa pasmatlamig. P-A-U, Pau Liniment. Ginhawa talaga ang dulot ang Pau Liniment. Ang Pau Liniment kasi sobrang bilis matanggal ng sakit. Kaya ang Pau Liniment kapag ipinahid ko, mapifil ko kaagad yung coolness at talagang nanunuot at tumatagal talaga.
8: Kaya ugaliin magpahit ng Pau Liniment araw-araw dahil walang aw sa Pau.
9: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide.
10: For better life.

0: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
1: Nako, DJ, totoo 'yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
0: So ang iBerry nakatulong sa iyo, Tita?
1: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
0: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, dekalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Kumbinyente po ang sendang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang senda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang senda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-present man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
4: Pungkaras, ang programang magiya sa mga tao, tanganing maaraman ang tunay na estado kan publiko sa tamang impormasyon, tamang rason, asin tunay na solusyon. Gabos ini sa Ibongkaras. Sabado, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. Bungkaras.
5: Okay, good morning. Sabado na naman po, magkakairibanan girare kita sa laog ding sarong oras. Anong petsa na kita ngayon, partner?
6: July 11 na po Sabado.
5: Kita. So, kabangaan na naman tulos kang Hulyo, pero mapasalamat kita sa mahal na Diyos dahil po naglagpas sa tuya itong bigaapod na super typhoon. Yes. I think yao na ngunyan sa Japan. Although, sabi ko nga ni Kasudma, kampig mo monitor ko, nahiling mo na yan. Pati Baguio City. Baguio City po, alangkawon. Ano? Pero nasa itaas po yan ng kabundukan. Pero po, binaha. Ano? And last night, Metro Manila, dakul pong lugar. Las Piñas, Quezon City, Pigbaraha din po. So hopefully, mayo man na major damage. Pero pasalamat kita. Digdi po sa Bicol Region, hopefully pati ang Katanduanes dahil man po nagrabi kay ni makusog na pag-uran na daradara kang habagat. As in, of course, kay ni pong bagyong, si pangarang ng bagyong ini, Inday.
6: Yes.
5: Ano po, kaya duwang bagyo ang nangyayari. Bagyo sa politika involving Inday Sara.
6: Yes, and
5: then may super typhoon Inday. Inday. Ano, partner, kumusta ka, Tabi?
6: Okay lang po, partner Bong.
5: Kaso nakaaging duwa tulong aldaw dakul kitang pigdurumanan pero bago iyan of course nag birthday 60th birthday kan sa tuyang padangat na amigong mayor kang si Pocot, si Mayor Tom Bucago. Happy birthday Mayor
6: Kong.
5: Tom, oh, padangaton gayon si Mayor Tom dahil bako sana na marayo na tawo, ano, bako sana ng maray na leader kundi po ang si Pocot ang nagtao sa ko ng pinakadakulang kalamangan sa bilog na Camarines-Sur duman si sa laban ko sa gobernador, pagka-gobernador. Almost 8,000 votes ang kalabangan ta duman. Ano? So salamat sa gabos na taga si Pocot. Dahil ko po yan malilingawan. And nag-birthday man, partner. Birthday ni Mayor J.B. Pilapil kang Banwaan kan Lagunoy, kasudma. Saro man dyan sa nagtao sa kuning dakulang kalamangan ng nakaaging eleksyon sa gabos na Tagalagunoy, ki Mayor M1, ki Mayor Diego, si sa kuyang bro, si Brother JJ Pilapil, as in kadakol pa sa mga Pilapil na nagtarabang sa to, gabos na mga lideres dyan, si Vice Mayor Jake, nadangog ko garumabukal sa 4th District ng Camarines-Sur. Ano? Ayan po. So, salamat po sa Indong Maray. And of course,
6: Happy birthday.
5: Kasuod ma, kan sa kuyang pinsan, ang Mayor kang Karamoan, si Mayor Malin po. Ano? Siya man po, nag-celebrate kan sa iyang 70th birthday. Kaya po maugmahon dahil kadakol po ning nag-celebrate ning sa indang birthday. So sigurado nahiling naman nindo mga post po, puro talaga birthday si Big Dudumanan.
6: Pero napasiram na naman.
5: Yeah, I can assure you, maluwas na naman dyan. Yaon na naman si Bong Rodriguez sa mga birthday. Nagpapatos? Ano ito?
6: Sharon. Happy, happy birthday po sa indo.
5: Iyo po. And partner, kang July 8, nagduman man po ako sa Banwaan kan Karamoan dahil po nagkaigwa ning preparatory reunion in preparation for a grand reunion sa Naga, kang pamilya or kang clan kang Alarcon. Ano? So, ang Alarcon po, bagay igwang letter C, sagkod letter K. Duman sa initial meeting na ito, big Tukar, nasarong pamilya lang talaga yan. Oh, nagpuon kami, gabos sa letter C, itong si Lola Bibiana Alarcon. And then si Lola Bibiana, igwa pong apat na naging aki. And pag-abot po ning panahon, igwa po dang kartero. Pag nagdi-deliver ng surat, halimbawa, igwang GG Alarcon na duwa, ano? Dahil duwa ka mo, ang ginigibo niya, itong saro, ginigibo niyang letter K. Sabi ko, Marayman, tamay magayon ng explanation. Takadto po yako. Pagpigahapot ako, anong pagkakaiba kang Alarcon na si sagkod Alarcon na K? Sabi ko po, ang Alarcon na K, may K. Ang Alarcon na si may cash.
6: Yeah. Oh. Pero ano, gikan lang po pala niyan sa sarong pamilya. Aron kang halimbawa apelidong Salcedo, Salceda, sa mo sa iriga sabi, ano, gikan sa sarong family. Kaya lang, tama ka partner Bong, na nasasala, nagkakaugwang typographical error.
5: Tama.
6: Pero magayon talaga na practice na sinususog ang pigikanan na pamilya. So, ano rin po ang grand reunion po nito?
5: So far, ang tentative date is July 17, 2027 sa Naga. So, expected po na dakulo ng maaraten kayan dahil 1 year ang preparation. So, excited po kita. First time ini, magayon po ini ta maharness ining aramong very influential ang kadakol na miyembro kang family. Sa limbawa, you have the Archbishop,
6: yes,
5: si Archbishop Rex Alarcon, yaon si retired Bishop kang Katanduanes, si Bishop Manolo Alarcon de Los Santos, si Mayor Malin ko, no? So ang sayang Hernandez is related to the Alarcons and many others. So sa hiling ko po, may pwedeng maginibo ang mga Alarcon. Bako sa na po sa Karamoan, ano? Kundi po pati sa bilog na Camarinesur. Kaya kang pinataram ako naman, pigi-encourage ko sinda na i-harness itong strength kang Alarcons all over the world para po magtabang initially sa Karamoan, then eventually sa Camarinesur and sa bilog na Bicol region. Yan po. Yan. O partner, i-greet mo muna si Papa mo, tamalingawan muna naman, sige ka.
6: Good morning po, syempre. Hindi po natin makakalimutan i-greet ang aking father dear. Good morning po, kasuhapon po pati nag-dinner kami. Tighapot niya ko, ano kaya maradyo ka ngayon sa aga. In-ensure niya na magradyo po kita ngunyan na aga. And sa gabos po na nagdadangog, ano po, good morning po sa Indo Gabos.
5: Iyo po. So, aram nindo po si partner Gigi Jusha, I think, this month ba?
6: Or next month.
5: Next month. Kaya po, dahi ko siya gayo, pigi-expect na permingyaon. Taaram mo, masakit po, baga pag, lalo na pagharani ka na sa kabulanan.
6: Opo.
5: Medyo challenging yan. But thank you, partner. Despite the difficulties, permi ka pa rin niyaon. Salamat.
6: Opo,
5: but
6: syempre,
5: don't force it. Pag dahi kaya, magsabi siya na, pwede taman ining ipadagos,
6: yes,
5: na anytime mahalat kan sa imong pagbabalik, ano?
6: Kaya lang, kaya partner Bong, magayon ang topic tahun yan.
5: Ay, sa iyo.
6: Kaya kundi, parang habo kong mamiss ang ano discussion ta for
5: correct,
6: today's
5: correct.
6: Topic.
5: In fact, definitely day tayo ni matatapos ngun yan. Pupunan ta, next week, ma-request ako ning harahalawig na panahon.
6: Okay.
5: Dahil aram ko po ining topic na ini kulang ang less than 1 hour, ano? Dahil ang tutukaran ta po itong findings, observations on the 2024 Commission on Audit annual audit report kang probinsya kang Camarines Sur, ano? Ang dapat maintindihan kan mga tao, masakiton po mag-obtain ning mga documents sa probinsya kan Camarines Sur. Mm-hmm. Halimbawa, pag naghapot ka mo, ano ba ang budget kang probinsya kang Camarines Sur? Halos mayo pong nakakaaram. Pigahagadan ko ining mga bukal, ano, lalo na si mga allies, pati po sinda, mayong kapot-kapot, kung guraano ang budget kang probinsya kang Camarines Sur. So, gustong sabihin, mayo pong transparency.
6: Mm-hmm.
5: And so, ngunyan po, igwaning audit team independent na pigaadal inipong mga audit findings kang COA, magpuon po kang nagtukaw sa pwesto ang pamilyang Villafuerte dyan po sa Kapitolyo. Tangani pong hilingon itong patterns, ito pong mga disallowances, ito pong mga audit findings. Dahil may hiling mo dyan, ini na ang closest na pwede tang ma-obtain ito pong mga katotohanan kan nangyayari dyan sa laog kang probinsya kan Camarines Sur. Precisely, dahil po dahil kita inaalaw maka-access ng mga documents, it's glaring even na igwa pong sarong memorandum, mahagad akong kopya ta pinahiling na ito sa ko, na nagsasabi na ang opisina kang gobernador may kasuguan sa gabos na departamento, sa gabos na mga opisyales kan probinsya na dai mag-release ning
6: any documents
5: na dai nagaagi sa office kang governor. Okay. And sala po yan. Sala. Bawal po yan.
6: Violation bawal po yan. Freedom of information.
5: Correct. Dapat po ang mga tao anytime pwede kitang mag-access kang information sa probinsya.
6: Yes.
5: Kaya po kung kaipuhan nindo magpa-receive kamo, ang problema habo pong mag-receive ng mga documents. So even that, bawal po iyan. Mm-hmm. Ano? Dahil po, pag nag-receive ka mo ng document, request hali sa public for information, igwa lang pong specific time period na dapat simbagon nindo yan. Pag day po nindo yan simbagon, igwa na po ka mong pwedeng kasong atubangon. Ano?
6: Pwede partner? Nang makasuhan ng ARTA.
5: ARTA.
6: Red Tape Act.
5: Correct.
6: 10 days lang po ang maximum. Lalo na kahit po yung hindi pag-receive, pwede na po siyang makasuhan yung government employee.
5: Iyo po.
6: Ng ARTA or sa civil service.
5: Correct.
6: Pero nakakatakot, partner Bong, yung may ganun na directive.
5: Exactly.
6: So, talagang manifestation siya ng ano, rotten
5: that's
6: leadership.
5: Right. That's right. So, ngunyan na aga, ma-example kita ning sa mong audit findings tungkol sa probinsya. By the way, ini pong mga dokumentong ini, accessible po ini sa website kang Commission on Audit. Ano po? Pero mapuon kita sa saro, ako ugmahon dahil igwanan mo niyan yung team na nag-volunteer sa tuya.
6: Mm-mm.
5: Ang team na ini, ang mga background, igwa partner, forensics, igwa po ning may CPA, igwa po ning may background sa budget. Kaya ugmahon ako dahil sinda po ang naghihimay ka ini.
6: Yes.
5: And sinda ang ma-establish ning patterns para ipahiling sa probinsya arog kay ini ang nangyayari sa satuyang probinsya kan Camarines Sur. Ano po? So sige, puunan ta partner. Ang maka muromundo. Ang opening statement tulos kang 2024 COA findings sa Camarines Sur. Sabi digdi, COA rendered a qualified opinion on the consolidated financial statements of the province of Camarines Sur for the calendar year 2024. A qualified opinion signifies that the financial records of the province contain material misstatements, discrepancies, and pervasive anomalies. Gustong sabihon, kadakol po ning questionable dyan po sa transaksyon sa probinsya kan Camarines Sur. Ang primero po, ang sabi digdi, unverified and uncleansed property plant and equipment balances, PPE balances. Ano pong gustong sabihin kaini? Pag sinabi ta pong property, plant, and equipment or PPE, ini po si mga government-owned physical assets such as land or daga, mga buildings, mga tinampo, mga tulay, hospitals, vehicles, mga makinarya or machinery, office equipment, and other infrastructure na ginagamit sa public operations and services. So ano pong sabi digdi? Itong unverified and uncleansed property, plant, and equipment balances, sinasabi ni Digdi na ang probinsya kan Camarines Sur failed to comply with the mandatory one-time cleansing of property, plant, and equipment accounts under COA Circular Number 2020-006.
6: Mm-mm.
5: Ang resulta po da kaini, igwang staggering, glaring na 32,772,090.188.37 worth of property, plant, and equipment balances na hanggang ngunyan, unverified, unreconciled, and unsupported as of December 31, 2024. Mind you, mga tugang, ini po, para lang sa 2024. Ano? So, anong gustong sabihon kay ni partner?
6: Mm-hmm.
5: Gustong sabihon, mayong malinaw na inventaryo.
6: Mm-hmm.
5: An sa tuya pong probinsya, kan sa tuya pong mga PPE or kan sa tuya mga assets sa Camarines Sur. Mayong malinaw na listahan arin ang mga daga ang pagsasadiri po kan probinsya. Anong mga buildings? Nagagamit ba ang mga buildings na ini? Including itong isyong ngunyan, manungod sa mga hospitals. And I think igwang major findings manungod po dyan sa Banasi Bula Hospital. Tutukaroon to po yan in greater detail. Ano po? So, anong sabi digdi? Ang COA Circular Number 2020-006 nagtook effect po da ini kang January 2020 pa.
6: Mm-mm.
5: Gustong sabihon, dapat magpuon kang January 2020 obligado ang mga probinsya, ang mga LGU na dapat po i-cleanse, linigon itong sa indang mga inventaryo, listahan ka mga
6: government
5: properties and assets. Ano? Pero dahi po yan ginibok ang probinsya, kan Camarines Sur. Whether intentional or not, dahi yan po malinaw, pero po glaring na dahi yan ginibo until so far, ha? Kan 2025 kan natapos ang 2024 audit. I-review ta kung na-comply ninda ini kan 2025, which I doubt. Pero po anong gustong sabihon? Sa ngunyan, kadakol po ning nagbabarag-barag na pagrurugaring ang satuyang probinsya na daita na pigaaraman. Ano po ang risk kay ni? Sabi kay Adigdi, consequently, this carry over $1 billion in uncleaned assets na severely distorts the province's balance sheet, rendering its entire financial statement unreliable.
6: Mm-mm.
5: Kaya itong piglalaki-laki kang probinsya na sinasabi ninda, paldo ang probinsya kan Camarines Sur, dakulon da kitang kwarta, saru da kita sa pinakamayaman, gusto pong sabihon, hanggang ngunyan, dahi po yan totoo. Precisely because ining billions of assets na ini, baku pong malinaw kung yaon iyan or mayo, partner. Ano? Yan. So, mapadagos kita digdi sa number one. Si number two, ipasa ko sa imo partner. Sabi digdi, if left unchecked, this creates an extreme risk of undetected asset theft. Ano? Paghaabon ning mga pagsasadiri kang gobyerno. Pagdai po ininabantayan. Unrecorded losses. Gustong sabihon, nawara na, nalugi na, and yet daita pigaaraman. And the retention of ghost assets on paper. Gustong sabihon, dakul na posibleng pigsasabing kayamanan or physical na asset sa pagsasadirikan probinsya alagad mayo man. Iyan po ang pigaapod na ghost assets.
6: Mm-mm.
5: That may have been privately converted, gustong sabihon, pagsasadirikan gobyerno pero naging pagsasadiri ng pribado ng kiisay man.
6: Mm-mm.
5: Pwede pong sarong korporasyon or sarong official kang gobyerno o sarong individual na kumbaga nakinabang kang propriedad na inikang gobyerno, converted or disposed of without accountability. Iyo po. So, arong kaya ng sitwasyon sa probinsya kan Camarines Sur. Imagine, ini po, 2024 pasana na findings, 32 billion lagpas na uncleared assets. Gustong sabihon, daita na pigaaraman, Yaon pa ba yan sa tuor Mayo? Igwa ba talaga kayan or Mayo? Kaya po, mayong karapatan ang probinsya na magsabi na mayaman ang probinsya kan Camarinesur because COA po ang nagsasabi bako pong reliable ang sa indong financial statement on the basis of the fact na ini po may 32 billion na unaccounted in terms of assets. Mm-hmm. Iyo po, partner, number two.
6: Before ano kita mag-discuss kang number two, ano partner Bong, para mas maintindihan kang mga listeners ta.
5: Sige po.
6: Kung gaano ka gabat na dai aram kang province or dai nagde-declare ang province ning assets niya.
5: Mm-hmm.
6: Syempre kung halimbawa sa harong po nindo, dai po nindo aram kung ano ang mga yaon pa sa harong po nindo, minsan may mga natatahuban na, nalilingawan na kitang mga gamit, ay may kwarta palan ngaya sa bag na halimbawa may nalingawan kitang 10,000 pesos.
5: Mm-hmm.
6: Nalilingawan ta na, o dito na aram kung halimbawa may nagkupit duman sa bag na ito.
5: Mm-hmm.
6: Diba?
5: Mm-hmm.
6: So, ibig sabihin po, habang dai po inaayos kang probinsya, ini pong mga assets na ini, or it remains uncleared, dahi taman po aram kung bilang mga constituentes kang Camarinesur, dahi taman po aram kung nawawaran na ng property ang probinsya.
5: Mm-hmm.
6: Kung may mga infrastructure, kung may mga property na nalilipat, sabi mo nga ni partner, mm-hmm, nalilipat na sa pangaran kang mga pribadong mga tao. So, mm-hmm, crucial po na dapat mag-comply digdi ang provincial government of Camarinesur.
5: Tama ka, partner.
6: Ulitin talang partner, Bong, ano po, there are ano uncleared, mm-hmm, na assets amounting to 32 billion pesos worth.
5: Correct.
6: So, nakakatakot.
5: Partner, 32 billion, mm-hmm, sarong taon lang yan. 2024. Taon ano? 2024. Ko. Imagine.
6: Mm-mm.
5: And ano ta very important ining bagay na ini? Right now, partner, dakulaon ang issue sa aranaban ng daga. Dakulaon,
6: oh, yes,
5: ang issue,
6: mm-mm,
5: duman sa mga propriedad kang probinsya, even kang gobyerno o kang mga ordinaryong tao,
6: mm-mm,
5: na napapasakamot, nagiging pagsasadiri ning sarong individual o sarong pamilya,
6: mm-mm,
5: o sarong korporasyon. Yeah. Ano po? So, gustong sabihon, dapat po maging mindful, magbantay kita dahil igwang arog kaining sitwasyon sa probinsya kan Camarinesur. COA na po ang nagsasabi. Daita na pigaaraman kung ining worth 32 billion na assets o pagsasadiri kang gobyerno, yaon na po sa in and yaon na kiisay.
6: Mm-mm.
5: Assuming na igwa po talaga ning arog kainita. May pagsasabi kiti ang COA na pigka-characterize nina as ghost assets. Ano? Bago na lang pala ng problema, partner. Ghost employees.
6: Oo.
5: Ghost voters.
6: Yes.
5: Ngunyan, ghost assets. No? Diyos mio, perdon. Kung 32 billion,
6: oh,
5: ngunyan pa sa nang 2024, how much more? Imagine, mm-hmm, ang mga nakatukaw sa pwesto, nagtukaw po ning halos lagpas 40 taon na.
6: Mm-hmm.
5: Ano po? More than 4 decades, palimang dekada na, taon-taon, i-review ta, ipapahiling mo po yan sa Indo, grabe po ang mga findings kang COA. And at yan, tutukuran to, anong gustong sabihin kang findings na ini? Ano po ang pwedeng gibuhon? But before that, partner, pagsasabi mo sa bagong example, itong kwarta. Ano?
6: Oh, ining observation da. Number two, parehas na parehas, ano po sa example ta. According to COA findings, observation two, dakulaon da po ang discrepancies in cash in bank, local currency current account, at sa cash in bank foreign currency current account ng probinsya ng Camarinesur. Accordingly, sa COA, meron daw pong 30 bank accounts ang
5: probinsya.
6: Provincial Government of Camarinesur.
5: Mm-hmm.
6: 29 daw po doon ay sa LCCA or yung local currency current account, and one ay cash in bank foreign currency current account.
5: So ang gustong sabihin po kayan, itong LCCA, ito po si mga checking account,
6: mm-mm,
5: na local, bako pong in dollars or foreign account. Itong FCCA, nasarong account kumpara sa 29 accounts igwa ang probinsya, ito po foreign, most likely in US dollars. Ano? Partner, ang hapot ko, ano ta kaipuhan mag-maintain ng arong kayan kadakol na accounts? 30. Mm-hmm. 30. Ano po? Ako po, naging CEO ako, naging presidente ng kadakol na mm-hmm. companies. And definitely po, dahil mo tutugutan ng kadakol mm-hmm. ng accounts unless may gusto kang gibuhon.
6: Yeah.
5: Iyo po, halimbawa, kung tutuusin, para po madali sa BIR, madali sa audit, saro lang dapat
6: saro lang,
5: ang
6: para
5: account.
6: Malinig.
5: Maintindihan ta, kaipuhan tang mag-separate ng accounts, tangani pong certain accounts, mas madaling matrack. Ano? Pero, kaipuhan mo yan i-justify. Dahil ka basta-basta, pwedeng magparabukas ng accounts mm-hmm. kung mayong justification. So, going back to your point, igwapong 30 as of 2024, mm-hmm. may 30 bank accounts an sa tuya pong probinsya kan Camarines Sur. Ano po ang sabi kang COA?
6: Sabi po kang COA, meron daw pong na-uncover ang COA na massive discrepancies. Ano po? Totaling of 283 million?
5: 238.
6: Mm-hmm. 72,765.47 million sa cash in banks account. And meron din pong 272,631.28.72 million ang unrecorded or unreposted disbursement transactions na ni-discover na ginamit po supposedly gagamitin po for the general fund. Ini po nakakagalit, no? Na dapat sa hospital funds and sa Camarines Sur Water Sports Complex Operations Accounts. Mm-hmm. So, yung mga dapat po na ipondo sa general fund na nakakapunta sa mga tao sa hospital fund na kitaan po ng COA. Ano mm-hmm. po, na madami 38 million ang unrecorded or unreposted disbursement transactions at yung 238 million partner bong may uncovered massive discrepancies.
5: Sige.
6: So
5: to karuntian partner,
6: yes, partner.
5: Para mas maintindihan kan sa tuyang mga paradangog, ano pong gustong sabihon kay ini? Ang sabi kang COA, itong pigbasa sa bago ni partner, mm-hmm. ang primero igwang na uncover na massive discrepancy totaling to 238 million plus in cash in bank accounts. Ano pong gustong sabihon kaini? Ang gustong sabihon po kaini, igwa kaya aning duwang pwede kang hilingon na records. Ano po?
6: Mm-mm.
5: Si number one, itong pigaapod na libro. So mm-mm. kung korporasyon yan o kung gobyerno yan, may libro kita.
6: Yes.
5: Ito pong libro, pagkukumpara yan, duman sa yaon sa bank account.
6: Mm-mm.
5: Ano po? Pag sinabing may discrepancy, bakong tali, dai pareho. Ang
6: yes.
5: nasa libro, arog kaining amount. Ang nasa banko, arog sa nakaining amount. Ang findings kang COA, igwapong dai nagtutugma
6: mm-mm.
5: na worth 238 million
6: yes.
5: plus. Ano? So, questionable po yan, Maray. Bako po ining sentimo. Sa banko, si mga teller ng bangko, ano, may kulang sana po ning sentimo da isinda pwedeng maghali
6: mm-hmm.
5: hanggat da ininda nababalanse ang sa inda pong cash balance. Ano? So, ini, bako ining sentimo, 238 million plus na discrepancy. Dahil tapaman pigsasabi na nawawara, hinaabon, pero unaccounted. Dahil it ma-explicar, kaipuhan po ining explicar kan probinsya.
6: Mm-mm.
5: Ano, partner? So, 238 million na discrepancy duman sa libro versus kung ano ang nasa libro kang probinsya. Ano si panduwa, partner?
6: Panduwa, partner, ang unrecorded or unposted transaction amounting to 272 plus million.
5: Diyos mio, perdon. Anong gustong sabihin kay ni? Aram po nindo, halimbawa, kung ika po ang nagpapadalagan kang gobyerno o ika po ang nagpapadalagan kang sarong kumpanya, may saro pong bagay na dapat sundon. Anong gustong sabihin? Halimbawa po, kung ako ang CEO ng kumpanya o ako ang gobernador, dapat po aram ko, gurano ang naglalaog na kwarta sa probinsya, and gurano po ang nagluluwas. Pagdai po yan, naka-record, may dakulang problema. Kaya, pagpigsabi mo sa ko na awardi ka dahil matibayon ka magpadalagan kan probinsya, nagpuputik ka. Dahil ang COA report nagsasabi, to be fair, bako siya ang nakatukaw kan 2024. Kaya po, ihilingon ta, 2025, 2026, pagpareho, gustong sabihon, inipong mga awards-awards na yan, mayong katuturan yan dahil iba po ang sinasabi kang audit findings. Pero, iniyang makulog sa daghan. Ining sa 2024, na staggering 272.6 million na unrecorded or unposted disbursement. Gustong sabihon, arog ka ini kadakulang kwarta, ginastos, alagad po, dai nakasurat, dai nakarecord, dai po nakapost na ining mga kwartang ini ginamit kong sa in. Okay? So gustong sabihon, ini po daa, discovered, na-discover ni across general fund, hospital funds, the Camarines Sewer Water Sports Complex or CWC operations account. Gustong sabihon, ining 272 million na ini, ni dai mo masabi sa inginamit, duman ba ini sa general fund? Duman ba ini sa operations kang hospital? Duman ba ini sa CWC o kung sain? Because mayong record. And kung mayong record, may assumption of irregularity. Ang burden na patunayan na mayo, yaon po sa probinsya. Dahil, ano tadainin do yan ginigibo? No wonder, kaya po garo, daikita lamang nagkakaigwaning seal of good financial housekeeping. So I have to check kung 2024, kumustaan sa tuyang record. Dahil kung pag sinabi na igwaning seal of good financial housekeeping ang probinsya kan 2024, questionable yan. Because ini mismo, dakulaon pong account partner, nalulula ako. Subago, 32 billion pesos. Ano? Dahil masabi kung hain, dahil masabi kung sa inginamit, kung igwa o mayo, o kung mga ghost. Ini po, 238 million. Yaon po sa libro, sagkod sa banko, igwa pong diferensyang 238 million. Ano? Duma naman sa satuyang separate na findings, igwang 272 million na dai po nakarecord, dai po nakapost. Diyos me, you pardon.
6: So, layman's term, ano partner Bong, nawawara.
5: Correct.
6: Ano? Technically,
5: correct.
6: Nawawara ining kadakulang kwarta na amount na ini.
5: Iya po.
6: Nawawara dahil dai masusog kung hain and
5: correct.
6: Partner Bong.
5: Correct.
6: So para ano para maging madali sa pag-intindi ta may nawawarang arog ka ini po kadakulang kwarta as of 2024 COA findings.
5: So partner dumanda sa 272 million na iyan. Ang nakalaag, garuyaon sa 264.9 million nilaag sa general fund. Ano po ang makaturo-treste pag nilaag sa general fund? Iyan po labo-labo o roal daw na gastos. Kumbaga, instead na gamitin for specific purpose, at the disposal yan ka nagpapadalagan kang probinsya. Na anytime pwedeng mag-withdraw dahil i-justify mo na sana kung sain mo ginamit. Ano? And mind you, bakong sarong milyon, 264 million sa general fund. Kung magigirumduman po nindo, igwa po ning allegation na itong binabang pondo para sa pagpakaray kang Pili or Naga Airport, imbis po na inallocate as in ginamit para sa pagpakaray kang runway, pagdevelop kang airport kang Pili, si pondo po nilaagdaa sa general fund. So gustong sabihon, instead na naka-earmark, dahil pwedeng hiruon para lang sa airport, nagamit sa day-to-day operations kang probinsya. Yan po si sarong allegation and of course, kaipuhan niyang investigaran, partner. Sige, Tapi.
6: To continue, ano, partner Bong, ang gross negligence daw po or yung talagang ano pagiging irresponsable ng accounting office or pwedeng intentional failure ng accounting office na i-record po yung actual cash disbursements at i-perform mandatory and timely yung bank reconciliations, Tapos, ma-account talaga kung saan na itong hundreds of millions worth of transactions under the provincial government of Camarines were. Ang resulta po nito, ano po sa ating mga listeners, ay questionable na naman, Partner Bong, yung total provincial expenses at pwede tayo magkaroon ng overstatement of cash balances na madidistort yung cash trails and, syempre, malaki yung risk ng undetected, unauthorized withdrawals. Financial irregularities, and syempre daw po, merong manifestation of possible structural cash manipulation. Kaya, arog po nga ni katong example ta kasubago, the failure ano na maaraman kung pira talaga, kung harain ang mga kwartang ini, exposes the province's assets, cash, na mahahapot tam kung harain na, nawawara, na instead na nakakaabot po sa mga tao, technically, nawawara siya. Dahil po napapakinabangan ka mga tao. Or kung may nakinabang man, di taarang partner mo. Ano po? So, yan ang ibig sabihin da po kang COA. Observation number 2.
5: So, gustong sabihin, partner, obligasyon. In fact, kumbaga, karapatan din kang mga tao maaraman kung namamanage properly ang satuya pong cash, ang satuyang kwarta, kayamanan, kan satuyang gobyerno. Dahil, pag-arog po kay ni ang klase ning paggobernar, makatakuton po dahil nagiging masyado kitang vulnerable. Gustong sabihon, maray na sana po kung tultol ang nagpapadalagan. Actually, kung tultol ang nagpapadalagan, ay magiging arog ka ini. Pero gusto ko pong linawon. Tasabi po, digdi partner, ini po da nag-create ng severe accounting distortions na nag-obscure, naglilipod ka itong cash trail. Kung matibay ang accountant, kaya po ining kawaton. Ano? And duman po ang risk dahil it exposes the provincial government, sabi mo nga ni, heightened risks of undetected unauthorized withdrawal. Gustong sabihon, dahil sa arog kay ining gawi, igwa pong sige ng withdraw, daita na pigaaraman.
6: Mayod ng accountability.
5: Correct. Dahil kada withdrawal, dapat po supported iyan yung dokumento ng authorization. Ano po? Si Pandua, financial irregularities. Kumbaga, igwa kita ng mga accounting standards, financial standards, na dain na po nasusunod, tangani pong maiwasan ang corruption. And possible structural cash manipulation. Gustong sabihin, yun ang pagsasabi ko, pag matibay ang accountant, kaya pong manipulahon ang records na maluwas, mayong nawawara, alagad po ang katotohanan, natunaw si kwarta na dahil napakinabangan kan mga tao. So, arog po kayo ni 2024 pa lang po ini partner, ano? Kaya nakakalula, balikan ko, 32 billion ning irregular or dain malinaw na assets kang gobyerno kung yaon o mayo. Ang pandua, ito pong discrepancy sa record sa satuya pong libro, sagkod sa satuyang bangko kan 2024, as in po itong mga iba pa na irregularities arog itong 272 million partner.

0: na mga nagtatrabaho diyan sa Kapitolyo, alagad na iipit. Ano? Sigurado ako, igwapo diyan ni mga empleyado na napipiritan gibuhon ang mga bagay na habo niyang gibuhon. Either dahil takot siya o takot siya na mawaran yung trabaho. Pero arog na lang po kaini ang suggestion ko sa indo. Ano? Magsaray ka muna ng ebidensya. Iyo po. Dawa anong mangyari, kung anong pinapagibo sa indo, make sure may mga ebidensya ka mo. Taano, nahiling ko na. Recently, igwapong sarong dating tao sa Kapitolyo, nangunyan, iyon ang dinuduunan. Siya na ang tinutukdo, naghugas na ning kapmot si dapat na maging accountable. Ano? So, kamuman na mga rayaon dyan sa Kapitolyo, kung may irregularidad, magsaray ka muning any ebidensya na maprotektara sa indo pag-abot ng panahon. Matter of time. Gabus po ini. Mabubungkal. And pag nabungkal ini, sigurado po kamo ang itutukdo. Mahugas ning kamot si mga dapat po managot sa batas. Kaya, make sure magsaray kamo ng ebidensya pag-abot ng panahon. Pag nag-irimbestigaran, maprotektahan nindo ang sadiri nindo, maging kasurog pa kamo kang batas asin kang mga tao, tanganing maging accountable, sisay dapat ang managot sa mga kalokohan kung igwaman. Ano, tama. Partner?
1: Tama, partner Bo.
0: Yan. Observation number 3, partner. Ano pong sabi dyan?
1: Sa observation number 3, partner Bong, manungod po ini sa mga unsubstantiated accounts payable. Sabi kang COA, napag-araman na may balanse ang Provincial Government of Camarines Sur amounting to 560,456,453 pesos and 06 centavos. Ano? Hanggang ngunyan daw po, it remains to be of doubtful validity dahil sa long outstanding unpaid obligations from calendar year 2015 to 2024. At hindi daw po nagsusumite ng supporting documents for audit verification.
0: Imagine, magpuon pa po kang 2015 hanggang kang 2024. Ano po, mayong dokumento, dahil po nagsusumite, and mayo pong mga dokumentong nagsusuporta ka itong mga payables na ini. 560.4 million. Ano, partner? Anong gustong sabihin kang accounts payable, partner, if you don't mind?
1: Ibig sabihin po, ano, may mga goods or services na na-deliver na po ka mga supplier or contractor sa Provincial Government of Camarines Sur na hanggang po ngunyan, ano po, dai pa po nababayaran kang sa tuyang gobyerno. So, ibig sabihin, utang, partner
0: utang.
1: Bong.
0: Utang,
1: utang partner Bong, kang gobyerno na, syempre, gabos man po kita, ano, ang utang, kaypuhan mong bayadan. And may ibig sabihin siya sa sa sarong gobyerno kapag dai na babayaradan ang mga supplier or contractor. Services rendered na daw po, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po nababayaran. So itong utang na to, partner Bong, ay 2024 pa. Alam naman po natin na for this term alone, ang dami na pong utang na dumagdag sa Provincial Government of
0: Sabi
1: Camarines.
0: Sabi nga ni Partner Digdi, from 2015 to 2024, ano, na mga unpaid obligations.
1: Yes.
0: Anong gustong sabihin ka ini? Ang gustong sabihin po, pag ang gobyerno nagkaigwaning transaksyon, obligado po siyang magbayad, pero bago yan magbayad, may mga dokumentong kaipuhan isubmit, ito pong nagsisingil. Pero nagluluwas, igwa po ning mga nagsisingil, alagad mayong maipresentar na dokumento. So ang hapot, iniba talagang services o products
1: nag-abot
0: or goods
1: talaga.
0: Nag-abot o nagibo ba ang services na ini? Hanggang mayo po ning supporting documents, mayong dokumento na nagpapatunay na iyo, daiyan mababayadan. Hanggat igwa po ning arog kaya na bahid sa records, gustong sabihon may irregularidad. Ano? Kaya po, kung private company ka or kung public or government agency ka, importante po na maklaro ini, maklear

0: Kung dai po yan ma-clear, dakula po ining bahid sa saimong financial statement. Question na mababa kang tiwala sa imo in terms of sa imong financial statement. Sige po, partner.
1: And question din siya, partner, bong, kung halimbawa dumaan talaga sa tamang proseso, correct. Tamang bidding processes, yung mga services ng mga ng mga contractor or kung ano pa man pong mga supplier. So ito po, partner Bong, may directive na ng batas na dapat lahat talaga ng government funds must be supported with complete documentation. So maaring na-receive talaga ng province yung services or yung supplies, pero parang maling impression lalo na dahil according to paper may mga korporasyon talaga or individual na mga business owners na hindi po nabayaran ng probinsya. So again, pangit dahil imbis na may mga investors, partner Bong, na mag-trust sa ating gobyerno. Kaya po ang kulang-kulang ng mga trabaho dito sa atin, sa probinsya natin. Dahil imagine, hindi maayos ang pagbayad ng gobyerno, walang maayos na documentation. Kaya pwedeng natatakot ang mga investors, partner Bong, magdulok sa probinsya para tabangan ang Camarinesur. So ayun, grabe, partner Bong, i-summarize na lang si Tulo. Accounts payable, 560 million. Si discrepancies po, 238 million. Si unpaid disbursement transactions or unrecorded, 272 million. And yung una, partner Bong, worth 32 billion pesos worth of uncleansed property plant and equipment balances.
0: Diyos mio. Partner, may nakitang oras, pero ma-mention ko lang, ipapadagusto pa in the next episode. Pero ang observation number 4, tutukaroon ta next week, procurement, fraud, rigged bidding, and artificial project completion of the installation of 28 units of solar streetlights project. Ini po, very specific. Ano pa ang sunod? Ito pong observation number 5, provincial government of Camarinesur, EPAL practices. Ini po, itong pinagbabawal na nananao ka muna yung mga item sali sa probinsya na may pangaran. May mga nakalaag na pangaran kang politiko na bawal na po yan ngunyan. Itong pagsasabing EPAL practices. May kasuguan dyan ang DILG. And hindi, mga ngapudan kita sa DILG dahil massive ang violation sa EPAL. Digdi po sa probinsya kan Camarinesur. Pero mayo na kitang oras, partner. Kadakol pa po ini. 2024 pa sana po ini, and sabi ko na nga ni, there's a team of accountant plus may saro pong may major in forensics na team na ngunyan, naghihimay kang gabos na ini, tangani pong ipaaram sa publiko. Maintindihan nindo, kamuna ang magsabi kung ano ang nangyayari sa probinsya kan Camarinesur. Partner, bago kita maubusan ng oras, tamatarampuan sa tuya pong mga listeners, baka pwede tang kumbaga basahon ang mga messages sa tuyang wall, partner. Sige, tabi.
1: Sabi po ni Luis, not sure. From Buhi. Kumakamigay ng pera, akala sa kanila. Pero mangungutang, tapos magbabayad ang mga tao from tax. So, wala naman po tayong sinasabing ganun direkta, partner Bong. Kaya lang, taxpayers' money po talaga yung pinag-uusapan natin dito. And kailangan po talaga makiaram po ang mga tao. Dahil hindi naman po nila yung pera. Pera po yun ng mga taga Camarinesur, ng mga Pilipino. Watching from Bato, Camarinesur, FMR Vlog, si Nidea Jr. DN, good morning po. Hali kay Maria Elena Makalintal, good morning. And Kay Chris Alejo, watching from Kipayaw, Calabanga. And Salvacion Nicolas from Kamaligan. Bryce Surds from Pili. And sabi po ni Father Don, good morning, pero maka-high blood ang issue na tigtutukar po ni Dungunyan. Hali kay Love Roman from Iriga City, good morning, Govbong. And sa imo po, kon si Gigi. So, dakulon pong ano, kitang nanoodan ngunyan na aldaw. Mm-hmm. At importante, Partner Bong, na naaraman po talaga ini ka mga tao. Yeah. Dakulang tabang po ini.
0: Partner, sabi ni Randall, amigo ta dyan sa Siruma, Randall mm-hmm. Dagook, may yes. nag-request na po kang Sal and ni Gob. Anybody po, pwede kitang mag-request officially, magsurat kita sa Ombudsman. Ano po, mm-hmm. pwede duman magsurat, maghagad kang Sal and kang sa tuyang gobernador o kung sisay man po ning government official. Ano po? Pero po, gigibuhon tayo. Okay? Sige po.
1: And last na Partner Bong, may nagpapag-greet. Watching from Magsaysay, belated happy birthday po and pabati man po sa mga members and officers ng San Jose Toda. At nagdidisilting ng kanal sa Barangay Jose.
0: San Jose.
1: Iriga City po.
0: Iriga City, okay.
1: And pabati man po kay Eliza na nag-attend ng BLS training sa Inoville. Hello, Eliza. And hello sa imo, Ken Dison of San Jose. SK Kagawad ng San Jose.
0: O, partner, at siya nabanggi si Aboy Canuto na presidente kang Mr. and Mrs. Club dyan sa Iriga. Iguasindang pagtiripon. So, ginigrita ang gabos ng mga miyembro. And looking forward kita makaibanan ng mga taga-Iriga. Ano po? Yan.
1: Yes po.
0: Oh, si Doy Rivera, ang satuyang amigo na marahay na aga golf, more power. Listening po siya sa Metro Manila. Pero saro po yan sa mga partners ta. Si Noel Alarcon, pinsan tayo ni. Good AM Go Bong, Go Go Go 2028. Dolorita Lorilla Magdaong, good morning po. Happy birthday, Mayor Tom Bukago. And then, Elizabeth Atole, good morning, Sir Bong. Hapot lang tabi. Sa inpo ang RGFM station, digdi po sa likod kang, ano nga ning mall ini? Digdi po sa likod kang SNR. Ano? Diyan po. Anyway, mana po kitang oras, pasensya na po kamo. Halawi gining tutukaron ta, pero rest assured na next session o next edition na po, iluluwas ta pa ang kadakul na mga irregularidad base po sa pigahanap mo niyan kang Commission on Audit. Partner?
1: Opo, bago po kita mag-end, ano, Partner Bong, kasi importanteng tao po ini, si Sir App Panoy. Mm-hmm. Birthday ko po sa Udma, pa-shoutout sana. Oh. Sana mapalitan na ang nasa probinsya. Hello
0: happy
1: po sir.
0: Birthday,
1: happy birthday.
0: And congratulations sa concert.
1: Yes, congratulations.
0: Yan. Okay, partner.
1: Sa gabos po nagdadangog, salamat po and Diyos mabalos po sa Indo. Ini po si Gigi Vargas.
0: Ini po si Bong Rodriguez. See you sa masunod na Sabado. Kamarinisur, Bong Karas na.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 decades.
3: Dead for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
4: Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shay Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang Water Doc po ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Yu Paragas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shay, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Tayo po mga ka-Water Doc ay kasalukuyang pong napapakinggan sa istasyon po ng Radyo Guapito dito po sa Camarines Sur. At ito po ay sa 105.5 FM. Kaya naman po yung mga tagapakinig po natin sa radyo, hinihikayat namin kayo na lakasan po yung volume or tunog po ng radyo nyo para po marami pa po makapakinig ng ating programa. Okay? At tayo rin po ay napapanood ngayon sa ating live streaming sa Facebook page na Water Doc at Facebook page po ng Asintado sa Radyo. At ganyan din po sa YouTube channel natin na Water Doc. Kaya naman po, yung mga nanonood naman po sa live program, ito po ay simpleng request lamang po namin. Paki-share po ng live program. Isang click lang naman po yan para po sa social media ay marami din sa ating mga friends ang makapanood po ng ating programa. Okay? Sana po i-share po ninyo para lahat po tayo ay matutunan at maintindihan ang konsepto ni Water Doc na tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. At mga ka-Water Doc, ngayong araw po, ay sasagutin na naman ni Water Doc ang inyong mga katanungang pangkalusugan. Kaya kung may question po kayo at this moment pa lamang, ay isend nyo na po yan. Huwag pong mahiya. Alam po. Pero bago po yan, ating pakinggan muna si Water Doc para po sa kanyang updates or comments. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Miss Shay. Gusto kong i-share yung case ng aking isang patient. Kahapon, siya po ay 84-year-old female. Dumating siya sa akin. Ang complaint niya po is yung lahat ng mga joints niya dun sa kanyang daliri at saka dun kanyang mga toes ay umaaray. Tinitis niya po ng 3 buwan. At habang tumatagal po, lalong lumalala yung aray dun sa kanyang mga joints. And nung napakinggan niya yung ating program, so siya po ay pumunta dito sa ating office. Yung first visit niya sa akin is nung April of 2026. And with that, meron akong ginawang isang simpleng workup. Ito po ay yung makuha niya yung kanyang ESR, which is yung erythrocyte sedimentation rate. Itong test na ito ay magsasabi kung merong ongoing inflammation yung katawan ng itong aling ito o wala. So, nung bumalik po siya sa akin noong May, ang ESR niya po ay 50 millimeters per hour. Ang cut-off ng lab, 20. So, almost times 3 yung result sa kanya. So, binigyan ko sa kanya, simple lang, yung ating concept na tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Alam natin na paulit-ulit kong binabanggit dito sa program, kung may mga nagtatanong na ang arthritis po, ang sanay po ay yung kakulangan ng tubig sa ating katawan. Kasi ang joints po natin, meron tubig dyan, ang tawag po ay synovial fluid or joint fluid, na siya po ay parang lubricant ng dalawang dulo ng buton nag-uumpugan. So siya po yung nagpapadulas dun sa joints na yan. Ngayon, kung hindi kayo palainom ng tubig, okay, mahilig kayo uminom kung ano-anong klaseng inumin, lalo may di kulay, ang nangyayari po is matutuyuan itong fluid dito sa inyong joints and therefore directly na magsiskisan itong joints na ito. In time, mapupudpud yung cartilage, okay, and it exposed niya yung pinakamagaspang na dulo ng buto. At ito po ngayon ang magdudulot ng arthritis. So, ito po yung tinuro natin sa aling ito. And nung bumalik siya ng June 8, dala-dala po ang kanyang ESR result. From 50, nagiging 27 na lang. Ang cut-off is 20. So, malapit na sana sa finish line. Okay? And then, sabi ko sa kanya, pagpatuloy lang yung at concept, And then yung magandang balita pa niya is yung aray daw sa kanyang mga joints ay hindi kasing aray nung pumunta siya sa akin. Okay? And then bumalik nga siya itong July. Ang ESR niya nga is bahagyang tumaas from 27 naging 31. So, sabi ko sa kanya kung ano yung kasalanan niya, kung ano yung ginawa niya, at tumaas po itong ESR niya. And then, inamin niya naman na naubusan daw siya ng brown rice, at kaya ang kinain niya is white rice. Ang white rice po ay isang inflammatory na pagkain. So, it will enhance more, palalakasin yung inflammation. And with that, lalayo naman tayo sa recovery ng aray. Okay? Ang sabi ko, kung maaari, iwasan niya. And then, tuloy-tuloy niyang kainin yung brown rice na akin ni Reseta. Regarding this, itong bagay na ito, marami tayong pasyente na sa bagay na hindi ko maintindihan. Di ba usually, pag kayo po ay nagsasaing o kung meron kayong ginagamit na isang bagay, malalaman nyo naman na paubos na, di ba? Makikita nyo ng container kung ilang saing ang pwede pang gawin sa natitira doon sa container o sabi natin sa rice dispenser. So, wag nyo pong antayin na maubusan po kayo. Kung malapit na maubos, lalo-lalo na ang brown rice ay mahirap hanapin sa inyo, magpabili na po kayo. So, by the time na maubos, ito natitirang stock ninyo ng rice. Okay? Meron ulit kayong kakainin dahil available po ulit kung saan nyo hanapin. Pero usually dito sa sentro ng Naga po, okay, sa palengke, I was informed na ano naman, marami naman brown rice po dyan. Okay? So, kahit dun sa ano, sa mga mineral drops, okay, may mga pasyente ako na isang linggo hindi nakakainom kasi naubusan. Diba, yung container na malalaman nyo na maubos na, pag alug-alugin nyo po, mapapansin nyo na yung splash dun sa loob ng bote ay hindi kasing lakas ng kumpuno pa. And then, isa pa, syempre, yung weight ng bote. Habang gumagan po yan, ibig sabihin, paubos na po yung available na mineral drops na meron po sa inyo. Okay? So, ito po ay napaka-importante ng information. Sana yung mga patient natin, tulungan nyo po inyong sarili. Kasi pagpupunta ko kayo sa akin, ang ginagawa ko po is lahat ng aking makakaya ay binibigay ko sa inyo para lang maibsan ang inyong mga karamdaman. Pero kung kayo mismo hindi tumutulong sa sarili nyo, wala na po ako magagawa dyan kasi hanggang advice lang po ang maaari kong ibigay sa inyo. Kung pwede lang ako nang iinom, ako nang kakain para sa inyo, gagawin ko po. Pero hindi tayo magkadugtong ng bituka. So, kailangan kayo po ang gagawa ng lahat ng instruction na binibigay ko po sa inyo. Okay? So, hoping na ito po ay isang lesson po sa inyo. Kung gusto yung tuloy-tuloy na kayong gumaling, huwag nyo nalang balikan yung mga bagay-bagay, lalo mga pagkain, mga inumin, na siya po yung naging dahilan kung bakit kayo nagkasakit. Okay? So, ito muna yung aking update po na Michelle.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Mga ka-water dog, sa lahat po ng tagapakinig po natin ngayon, kung kayo po ay mayroong mga katanungang pakalusugan, please feel free po na mag-send po ng questions. Huwag po kayong mahiya dahil welcome po kayong lahat dito po sa ating programa. Para po sa mga katanungan, ito po yung ating text lines kung saan pwede po kayo mag-send ng tanong sa Smart 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618. Sa Globe 0917-123-3618. Okay, yan po yung mga contact numbers natin. At pwedeng-pwede rin po kayo mag-post po pala ng questions sa comment section po ng ating live program. Lagay niyo lamang po dyan at pakibanggit din po ang inyo pong mga pangalan at location. Magbabalik po kami makalipas lamang po nito.
2: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this, and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear.
3: We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program, Healthy Talk with Water Doc. But who is Water Doc? Water Doc is Dr. Ren Yu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, Water Doc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, Water Doc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body. Hence, increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, Water Doc only utilizes the power of purified drinking water infused with concentrated mineral drops to help resolve the pain and aches of his patients more naturally, safer, cheaper, easier, and more effectively. His adage, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, sa lahat po ng mga nakatutok po ngayon sa ating program, thank you so much po sa inyong lahat. At kayo din po sa mga nagre-refer po ng patients or mga kakilala po nila para magpa-check up po kay Water Doc. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy lang po para mas lalo pa pong maraming kababayan natin ang matulungan po natin na maisaayos ang kalusugan. At ito nga, may mga nanonood sa ating live program. Atin lamang po yung acknowledge yung kanilang pagbati. Magandang araw po kay Ma'am Roquesa, Ma'am Eunice, and Ma'am Dory ng Batangas, Ma'am Christina ng Pangasinan, at gayon din po kay Sir Oscar ng Cainta Rizal, Ma'am Erlinda, Ma'am Maricel, Ma'am Francine, at gayon din po kay Sir Jesus and Sir Laura. Ayan yung mga viewers natin online. Sa lahat po ng mga may katanungan, maaari po palang ipo sa comment section ang inyong tanong, at paalala lamang po, pakilagay din yung name and location. May nag-send dito ng tanong, walang location. Okay? At ngayon nga po, ating bigyang dana po yung mga katanungan pang kalusugan po ninyo. Eto doc, question doc. Galing po ito kay Ma'am Alma ng Pili Camarina Sur. Sabi niya, good morning po Water Doc. Tanong lang po, okay lang po ba ang pag-inom ng gamot pampatulog? 44 years old po ako at 50 kilograms. Salamat po, Doc Ren.
1: Anything po na synthetic po ay hindi po okay yan. Okay? Baka mame, ma-addict po kayo dito na pag hindi kayo inom ng gamot pampatulog, hindi kayo makakatulog. Delikado po yan. Kasi tayo po, by nature, pagdating ng gabi, meron tayong isang hormone, tawag po is yung melatonin. Po yung hormone na nagpapatulog po sa akin. Ang nangyari lang, hindi ko alam kung mahilig ho kayo mag-Facebook o lagi nyong ginagamit ang inyong smartphone. Ang smartphone po kasi, meron po yan na blue light na sinisira niya po yung itong hormone na pampatulog. Kaya ang advice po dyan, 3 oras bago kayo matutulog, kumari, patayin nyo po lahat ng mga electronic devices. Kung kayo pa'y gumagamit ng smart TV, huwag na nga kayong manood. Okay? Isa pa is iwasan nyo po yung mga caffeinated beverages. Okay? Kape, tsaa, soft drinks, energy drink, pati na po yung bagay-bagay na meron tsokolate. Ang caffeine po kasi is pampagising. Kung maaari po, maligo din kayo sa gabi para fresh po kayo, lalo na nga mainit ang panahon. Kasi kung nainit kayo, mahirap po kayo matulog. At isa pa ang pwedeng gawin is sa gabi, kumari, dapat total darkness ang inyong kwarto kasi itong light more or less will break yung your chance na kayo po ay matutulog. So, observe niya po yan. Uminom din ng maraming tubig na merong mineral drops kasi ang ating mineral drops meron po yung sangkap na nagpapakalma ang inyong isipan para mas madali po kayo makatulog. Ito po yung gagawin niyo po. Huwag ho gamot.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman po, Water Doc. Katanungan pa po. Galing naman po ito kay Ma'am Nancy. Water Doc, ano po ang gamot sa bato sa apdo? Kaya ba ito ng mineral drops? Salamat po.
1: Ma'am Nancy, wala pong gamot dyan, okay? Pero dito sa amin, meron kaming procedure na pwede yung i-adapt na idudumi nyo po yung bato sa abdo, okay? Usually kasi sa atin na conventional medicine, ang solution po nila dyan ay inaalis nila yung bato, ay yung abdo para matanggal yung bato. Eh, ang problema nyo naman, bato sa abdo, hindi naman problema ang abdo, di ba? So, bakit aalisin yung abdo? Ang abdo kasi ay napakahalagang organ, kaya nilagay ni Lord po dyan. Kung interesado po kayo, pwede kayong pumunta sa aming opisina, bibigyan namin kayo ng copy, okay, ng itong ating natural approach to the elimination of gallstones. May mga gamit kayong kailangan na bilhin at kasi yun po yung gagamitin nyo para sa pagpalabas ng bato at idudumi nyo po yan. Tara nyo po.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Ito naman po, Doc Ren. Katanungan, galing po kay Sir Jun ng Naga City. Sabi niya, tama po ba na mas maganda ang white rice kaysa sa brown rice sa mga mayroong CKD dahil less ang potassium at phosphorus? Salamat po, Doc. Kailang yung tanong niya, Doc?
1: Hindi po lahat na may CKD po ay matatas ang potassium saka phosphorus. Ano po? Pero sa akin, CKD po ay nakokorrect sa pamagitan pag-inom na sapat na daming tubig. Kasi una-una, ang kidneys po natin is about 75% water. Kaya kung hindi kayo marunong uminom ng tubig at mahilig kayo uminom mga dikulay na mga inumin, lalo sa makalalakihan, yung alak pati, kukulubot po ang inyong bato at yun po yung nagiging sanhi ng inyong chronic kidney disease. Kaya oftentimes, pag ino-ultrasound po yung kidneys, sinasabi sa report, dumiit ang inyong kidneys. E paano gagana ang bato nyo na maayos? E kung hindi naman kayo uminom ng sapat na daming tubig. Okay? Isa pa is yung brown rice actually is healthier. Kasi ang white rice, polished po yan. Puro sugar po ang laman yan. Unlike itong brown rice, meron mga sustansya na natitira kasi hindi po yan na fully polished. Okay? Ang brown rice ay yung binabayo, inalis lang yung ipa. So yung ibang mga nutrients na nandun sa yung germ layer niya ay nandyan. At mas masustansya po yan kaysa sa white rice.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Ito naman po, Water Doc, katanungan pa. Galing naman po ito kay Ma Melody ng Iriga City. Sabi niya, good morning po, Water Dog. Ang aking timbang po ay 63 kilograms. Pwede po ba sa akin ang tubig na mineral at ang drops? Palagi po akong nahihilo. Maraming salamat po, Doc. Yun lang, Doc.
1: Ma Melody, kailangan po natin hanapin, okay, kung bakit po kayo nahihilo. Hindi dahil nahihilo po kayo, pwede na po yung aming concept. Kasi ako bilang isang medical practitioner, hinahanapan ko po yung dahilan. Ba't ang isang patient po ay nagreklamo ng isang symptom. Okay? Hindi lahat ng nahihilo ay isa lang solusyon. Kasi pwede kayong mahilo dahil puyat po kayo. Pwede kayong mahilo dahil kulang ang katawan nyo ng tubig. Okay? The sense na meron kayong vertigo. Pwede din kayong mahilo dahil meron kayong complaint of lightheadedness. Okay? Iba-iba po kasi dahilan po niyan eh. Pwede din kayong mahilo dahil kayo po ay anemic. So, kailangan natin hanapan ng sanhi kung bakit kayo nahihilo. At kung nahanapan po natin sanhi, alam na natin kung ano magiging solusyon sa inyong problem. Kaya kung gusto nyo, pumunta ko kayo dito sa Naga City. Hindi, malapit naman yung Irga. At saka na, mga 50 kilometers lang po ang distance yan. Okay, at may bibigay ko sa inyo ang tamang reseta na kung gano'ng karaming tubig at saka minerals ang kailangan ninyo, depende po sa aking magiging diagnosis.
0: Salamat po, Water Doc. Sa lahat po ng mga viewers and listeners po natin, online man o sa radyo man po kayo nakikinig, kung may katanungan po kayo, wag po kayong mahiya na ipadala po sa amin ang inyong katanungan, okay? Ulitin ko po yung ating mga text lines kung saan pwede po kayo mag-send ng tanong sa Smart 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618. Sa Globe 0917-123-3618. Maaari din pong ipost ang tanong sa comment section ng ating live program. Pag-ilagay po ang pangalan at location niyo. Pag-abalik po kami makalipas lamang po nito.
2: Ako si Alan Branya, nagmula sa Riyaya, Quezon. Pagdating ko dito sa Bicol, nabago yung lifestyle ko. Nagkameron kami ng annual check-up. So doon ko na trace na diabetic na pala ako. nag-consult ako sa doktor, binigyan nila ako ng gamot for 3 months. Ako expected na magaling na kasi nainom ko na yung gamot na binigay sa akin ng doktor. Lumabas doon, mataas pa rin yung sugar ko. May nakapagsabi sa akin, kay Dr. Paraga, sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Ako sa sarili ko, sabi ko, why not hindi ko i-try? Dito na nabago yung lifestyle ko. Yun yung napakahirap na kailangan nating malampasan. Dahil disidido nga ako, binasa ko talaga yung laman ng libro. Hindi pala lifetime yung diabetes. Sabi ko nga, yung disiplina, kailangan kong sundin kasi gusto kong gumaling. Naging maganda yung resulta. Hindi ako madaling mapagod, hindi rin ako naging sakitin. So after 1 month, nagpa-test na ako. Happily, negative na. Yung consistent na pagsunod ko, naging maganda yung resulta. Dami rin naman ng doktor na nakaharap ko. Si Waterdoc talaga, napagaling niya ako. Sa kanya, bibigyan ka nila ng pag-asa eh. Hindi habang panahon yung sakit mo. Papalakasin niya yung loob mo para mas gumaling ka. Thankful talaga ako kay Waterdoc. Nandito lang si Waterdoc. So ito yung gabay sa atin para sa kalusugan.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Dog. Mga ka-Water Dog, sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin ngayon, kung may question, may send yun na ngayon pa lamang para masagot na kaagad ni Doc Ren ngayong araw. Okay? Ayan po. Ito nga, may mga humabol pa ng kanilang pagbati dito po sa ating program. Magandang araw po kay Ma'am Erlinda, Ma'am Marilu, Ma'am Monique, at gayon din po kay Sir Glenn, Sir Arnold, at gayon din po kay Ate Loves ng San Fernando, Camarines. Sir, yan yung mga ilan sa mga nanonood sa atin online. Thank you so much po sa pagbati po sa ating program. Sa mga hindi po pala nakapag-share pa ng ating live program, pakishare po yung ating live program para po marami pang makapanood nito. Okay? At ngayon nga po ay ipagpatuloy po natin ang pagbigay daan sa mga katanungan po ninyo. Ito po, Doc. Question po, galing po ito kay Sir Rafaelito. Sabi po niya, good morning po, Doc. Tanong ko lang po kung okay lang po ba na araw-arawin ang pagkain ng mungo beans. Pasyente niyo po ako, Doc. Salamat po.
1: Sir Rafaelito, depende po doon sa inyong karamdaman. Okay? Pero kung bawal unrest sa inyo, okay lang po yan. Basta sa isang condition, umiliyong.

0: Kubit.
1: Yan ang tugtugan. Kupito.
2: Radyo Kwapito.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
1: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
1: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
1: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
1: may balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
6: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
2: Radyo Kwapito.

afternoon mga ka-RG, this is Tina G. Para sa ating programang Saturday Vibes. Ang sarap mag-siesta ngayon dahil kasabay ng ating mga mellow music. At medyo madilim din ang paligid, mahangin, malamig. Kaya magandang mapag-isa habang nakikinig ng musikang handog po sa inyo ng RGFM. Siyempre po makakasama niyo si Tina G mula alauna hanggang alas 3 ng hapon para sa ating programang Saturday Vibes. At ngayon po, pag-uusapan natin kung ano na nga ba ang kalagayan ng inyong mga puso. Dahil alam ko po ngayong pagpasok ng July, ang ilan sa inyo ay dumadaan sa isang heartbreak. Hindi man na sa partner lang, kundi sa friends or family. Kaya dito po kami para hatiran kayo ng mga tugtugin na makaka-relate kayo. Pero syempre kung may mga pabati po kayo, you can text us on 0956-1708-212. And RGFM will listen to the beat of your heart.

44 minutes makalipas po ang alauna ng hapon. Happy listening pala kina Mark David Ralpanes, kay Janana Basales, at kay Jamie Reyes. Maraming salamat po sa pag-atabay niyo ngayong hapon dito sa 105.5 Radyo Gapito kasama si Tina G para sa ating programang Saturday Vibes. Mabuti na lang po at hindi maulan sa labas ha, pero ingat-ingat po sa mga may plano ngayong weekend. Siguraduhin niyo po nga ligtas at safe po kayo sa mga pupuntahan po ninyo. Alam na, kamusta naman yung naging July ninyo? Yung pagsisimula ng ating July. Alam natin ang iba sa inyo, going through heartbreak. Dahil sabi nga nila, Mercury retrograde daw. So, merong mga miscommunication with their partners, their loved ones. But I hope, mahanap nyo na yung para sa inyong mga sarili. Kasi yun yung talaga yung kailangan natin. And of course, ang ating wish lang ay talaga maging masaya tayo sa life. Siyempre, sasamahan kayo dyan ng Radyo Gapito buong linggo dahil hatid namin ang mga magagandang tugtugan para sa inyo, para sa ating mga avid listeners dyan sa Naga City People's Mall, sa may People's Mart, at sa mga chuper ngayon na mumabiyahay o nagpapahinga po. Siyempre, nasa background nyo lang ang 105.5 RGFM. But that the music continues, here's Lenny Hong with the song I Don't Want You to Go. Kasama pa rin si Tina Jean.

Radio Guapito. RGFM Radio Guapito.

0: sarap.
1: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Sa

0: RGFM, Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: RGFM Radio Guam.

20 minutes bago po mag-alas 3 ng hapon. At natapos na nga po ang ating oras ngayong Saturday. Kasama si Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Lakas po ng hangin sa labas, kaya ingat-ingat po ha sa mga lalabas ng kanilang mga bahay. O kung wala namang mahalagang gagawin sa labas, magstay na lamang po kayo para at least safe kayo. Again, maraming salamat po sa pagtatabay nyo ngayong hapon. Babalik po tayo sa Lunes. And of course, sabi nga natin, ibabalik din po natin yung ating pa-promo. Susunod na po sa atin si Kuya Carlo. Kaya abangan niyo po ang kanyang programa mamayang alas 3 ng hapon. With that, iiwanan po muna namin kayo ng kanta. The Jets with Make It Real.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: number is 20. Ball number 20. At ang pinagbalik ang ball number 20 o masama muli para sa pag-fill nating second winning number. Para sa second winning number, time ready.
1: Ready.

RGFM 105.5 Radyo Guwapo with 18 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Malipot-lipot ang panahon. Sabi daan yan, masiram nang magparaurul mong sana. Di ba, ge? Tapos pag mata mo, maano ulam. Ay, anyway, good afternoon sa mga nakatutok po sa atin magmula pa po kanina hanggang sa mga oras mong ito at yung mga na-LSS sa aming tugtugan. Good afternoon, and welcome to another edition of Weekend Soundtrip ng inyong RGFM 105.5 Radyo Guwapito. Iparing RD na nakatune sa atin ngayon, nasa barko da siya. Saan pa rin, sa inyong bansa. Last time nasa Denmark ka. Naka-tuning siya sa tuwing unyan via live stream over at rgfm1055.weebly.com. Paki-share na po ang ating live stream na yan, ano? At nang mapakinggan po tayo ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, nasang panig man sila ng mundo. And of course, sa mga nagbimeryenda or whatever you are doing right now at this very moment, sana po mag-enjoy kayo ng ating tugtugan. Hanggang alas 6 po tayo magkakasama-sama. Once again, Weekend Soundtrip kasama si Kuya Carlo dito po sa RGFM 105.5 Radyo Guwapito.

0: RG Weekend Weekend Sound Trip.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

RGFM 105.5 Radyo Guapito. Let's get synchronized. We got 14 minutes after 4 and we're on the second hour ng ating programang Weekend Soundtrip. Of course, kasama niyo pa rin po si Kuya Carlo. Ako po ang in-charge, ako ang bahala sa ating mga nagagandahang tugtugan sa mga oras mong ito. Good afternoon sa mga bumabiyahe. Ingat-ingat po. At yung mga nasa kanila ng mga trabaho pa, ano? Naka-work mode pa. Ngayong araw ng Saturday. Siyempre yung ilan sa atin eh, yung mga lingguhan yung sweldo. Maya-maya eh, sesweldo na sila. Ilang minuto na lang. May pang-ingreso na naman sa kanilang mga misis. Good morning, good morning, good afternoon kay Rose, kay RK, kay Aya Endo, and to Natalie. Ayan, galing kay Belle ng Miloor, ang pagbate. Naka-tune in daw sila ngayon sa RGFM. Thank you so much. To all the members of Batch 99 of dating San Gabriel San Isidro High School, ngayon ay Maura. Shoutout sa lahat ng mga Batch 99. Also to Mabel, to Michelle, to Sophie, to Helen, and to Edward. Galing kay Limwell naman ang pagbati ng Pili Camps World. Thank you so much for listening. Good afternoon sa mga taga-Pili. And ayan, naka-relax mode si paring Aye. At sa Esteban family na naka-judan sa atin ngayon, kay Masel. At sa lahat ng mga chikiting nilang dyan. Good afternoon, thank you so much pati for listening. So bago nag-ulay-ulay kami ni Boss Manny. Medyo nabi siya sa ko. Lingaw-lingaw ka man na akang birthday niya. Saro ka man si mga nawaw mali ka na kaaging si Mana. Sa mga nagmamaleho po dyan, ingat-ingat po ha, kagaya na sinabi natin kanina. And happy birthday sa lahat ng mga nag-birthdays po ngayon. Sir Eric Okbian and kay Jamar Harjlin na nagtatrabaho dyan yun yan sa harong ni Sir Okbian sa Pamukid. Magayunon ang view ha, sa likod ni Sir Okbian. Pag-develop yan na sarong property na magayon. Huh? Na naman ay huna mo nasa imbagnasyon ano kapag i-ascend sa to as picture kan subago sa mga nagbimerindal mo niyan ano mapansin ang minimerindalan mo niyan ako ang cravings mo yung granila buna na batag pagkatapos may kinudkod na lukadun pagkatapos black coffee araw lang kayang kasimple ano sa kuyang cravings mo niyan 17 after 4 moving on with more of the hits dito pa rin po sa Weekend Soundtrip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito kasama si Kuya Carlo.

0: Hiram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.

There is something from Yael Yuzon and the rest of the Sponge Cola with Pasubali. Oras natin, 20 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Nasa final hour na tayo ng ating programa. Weekend Soundtrip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito. Kumusta naman yung mga sumasabay sa ating tugtugan? Aminin nyo ha, napapakanta kayo dyan. Napapastump ng inyong mga paa. Kaya naman bilang sa balita at sa effective na public service. Pati po sa mga tugtugan, kami pong bahala dyan. Ito pong RGFM 105.5. Siyempre ang inyong Radyo Guapito. At kaway-kaway naman dyan sa mga bisibisihan. Ano man ang pinagkakaabalahan natin? Usually pag arganing maurin, stay put lang sa harong, di ba? Mga linig-linig sa logang harong. Makalaba. Karatsyan, ano? Well, hopefully sa aga mag-ray-ray naman ang panahon, ano? Utrual daw, Lunes na naman. So, yan. Pero mas magayon, makalaba ka nang ngunyan. Ay, mahaya-haya na. Anyway, maduros man, di ba? Pag-arganing, mayong saldang, since may duros, makakamaraman yan. Iyano mo lang ang bado mo, ifabcon mo lang. Good afternoon man sa mga naghihigop ng mainit na sabaw dyan. Makinalas, di ba, mga arga. Kaya naman yung mga nag-i-instant noodles na lang. May kita point na at least once a week lang, ano? Yung para-aral dawon. At syempre sa mga naghihigop ng mainit na kape. Kaya naman hot choco. Social, hot choco. At ang bumabiyahe, kagaya na Sir June Priela Espiritu. Sir June, good afternoon. Maraming salamat for always listening to us and enjoying the music. Ingat, sir, sa pagbiyahe po, ha? Kung pasain mo po si sir. Maraming thank you po sa pirming pagantabay. And also, again, kay paring RD na yaon dyan sa Denmark. Naka-tune in sa Satuya via live stream over at rgfm1055.weebly.com. Ayan, magandang hapon po, or morning, or evening, kung ano man ang oras dyan sa inyo. Si Miss Lauren Santa Maria, kumusta? Right there at London. And also to San Andres family dyan naman sa Dallas, Texas. Maraming thank you. Again, kay Sir June, ingat po Sir June, ha? At sa mga nakantabay pa rin sa mga oras pong ito, good afternoon. And I do hope you are still enjoying the music that we are playing. And for that matter, dire-diretso tayo sa ating tugtugan. Ito pa rin po ang Weekend Soundtrip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

Here's something from Jonathan Buencamino and the rest of the intro voice. I remember last time nag-comment ako sa Facebook page ni Paco Araspocachaga. Happens to be the drummer of the Intervoice. And sinabi ko talaga doon sa kanya, alam mo, pa Sir Paco, every week talagang I made it na makapatugtog ng isang song ng Intervoice. So yun. Buti nag-reply naman. Anyway, maraming thank you sa mga nakatutok po sa atin. Especially yung mga Grab passenger po na nagre-request na palakas na kasi yung radyo, yung stereo ng sasakyan. Maraming thank you po. Nakakatabahan ng puso. Ano? Ingat po kayo sa biyahe and may God bless you always. Sir Jun, maraming thank you, Sir Jun, ano po, sa laging pag-antabay po sa atin. And most importantly, lahat po ng mga listeners ng RGFM 105.5 Radyo Guapito na naka-appreciate po ng aming tugtugan. And I do hope na na-satisfy ko po kayo ang inyong listening pleasure, should I say. Right, so Kuya Carlo, I'm saying goodbye for now, but I'll be back tomorrow, alas just ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. By then, ay folk and country songs naman ang ating tugtugan. And bukas pa rin, alas 3 hanggang alas 5 naman, sa Sunday edition ng ating weekend sound trip, wherein ang ating i-feature naman yung mga foreign artists naman, foreign bands naman po yan. Yan yung placement, yan yung mga tugtugan po natin dito sa RGFM. But don't worry guys, because coming up next, 90s hits for the Sabado Pop Jam ang mapapasa inyo naman. So, dire-diretso ang inyong sound trip, dire-diretso ang inyong pagka-LSS, dire-diretso ang inyong pagsabay sa ating, sa aming mga tugtugan. And ano man po ang ating ginagawa sa mga oras mong ito, ingat-ingat po tayo, dawa lang ang ating panahon ay hindi kagandahan, ano. But somehow, may mga magandang epekto rin naman ito, kahit pa paano. Always look for the positive side ng mga pangyayari sa buhay natin. Gotta go, so go 13 minutes bago mag-alas 6. Kuya Carlo, ingat pa.

Afternoon Rush. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush. Radyo Guapito.

NPR Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nyato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos, sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. Atlantic Bakery,
1: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
3: We got more hits for you, so stay tuned. Cool
4: 105.5 Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kwapito.
1: Radyo Kwapito.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay.

0: Space Kid. Radio Guapito.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: We are Naga City's Kuleo. Guapito. Transmitting from the Liga. This 105.5 RG FM. Radio Guapito.
2: 105.5 RG FM Pop Saturday Jam.
3: Atención.

GFM Pop Saturday Jam. No.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat nyato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat

Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka

At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 socks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 socks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Kuapito. 105.5.

0: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Smile.
1: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

Rádio Guarapito. 105.5 RG Good Night Hits.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
4: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
6: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
7: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
6: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
7: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
6: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
7: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
8: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
9: Naga City's coolest radio.
10: Cool 105.5.
9: Radio Guapito.
11: RG.
9: Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: Ito ang patotoo na natunungan ng Pauli Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatira dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radio Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata. Mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din at babadya ng bagyo sa pusong kawala. Pusinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi ibig.

Nasiram kang tugtog. Kopito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: 105.5 RGFM Radyo Guam.

0: RGFM Radio Guapito.
1: Your music, your request.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
3: Di natak mari-mari ang aldaw mo, nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL. Ara mo kaya madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
4: Ay madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
3: Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga ng kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailungan mo ining matriculation kan Aki ko. O diba madi?
4: Ay, ano ka? Raman madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
3: Di ba madi? Mapapakanta ka lang talaga baga!
4: Halat daw mo na madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
5: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitahon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

0: Radio Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
2: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
3: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
2: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol!
3: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
2: At may alagang UNC po! Mula enrollment hanggang employment!
3: Oo! Siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
4: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
5: Siram kang tugtog. Kopito!

0: Ano yung kikay?
1: Di ba't sinabi mo sa akin na ubod ako ng gandang? Ang katulad ko'y anghel na nanawag sa lupa at bitwig makyat sa langit.
0: Sinabi ko ba yun?
1: Oo!

0: Radio Guapito.
1: New B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.